0: the line.
1: You're listening to One Radio.
2: One Radio.
3: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
4: Ito ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
7: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

Dako po tayo sa mga paalala, natapos na po ang due date para po sa bayan ng Basud, gayon din po sa bayan ng San Lorenzo Ruiz, San Vicente. Ngayong araw po, June 19, ay due date po sa bayan ng Talisay at meron po tayong follow-up collection sa Sports Complex sa Plaza. Sa Lunes naman po, June 22, due date po sa bayan ng Mercedes. At sa parehong araw po ay meron po tayong follow-up collection sa covered court ng Barangay 2. At sa bayan naman po ng Vincennes ay sa June 23. At sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa covered court ng Barangay 1. Ilang paalala po ang ating pong drive-thru teller window na matatagpuan po sa ating main office sa bayan po ng Talisay ay bukas po mula Lunes hanggang Biyernes. Mula po alas 7 ng umaga hanggang alas 7 po ng gabi. Sa kabilang banda po ang ating po mga teller windows na matatagpuan po sa ating main office, sa bayan po ng Talisay, gayon din po sa ating mga area office. Yan po ay area office, area 1 office na matatagpuan po sa bayan ng Daet. Gayon din po ang area 2 office po natin na nasa Barangay San Francisco sa bayan po ng Labo. At Area 3 office na nasa Barangay Batobalani sa bayan po ng Paracale. Ganyan po ang ating mga service center. Yan po ang bagong Silang Service Center, Santa Elena Service Center, Capalonga Service Center, Jose Panganiban Service Center at Paracale Service Center ay bukas po mula Lunes hanggang Biyernes mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Sa kabilang banda po ang ating pong Area 1 office teller window sa Barangay 1 sa bayan po ng Daet at ang ating pong drive-thru teller window sa ating pong main office sa Barangay Itomang sa bayan po ng Talisay ay bukas po sa lahat ng Sabado sa buwan ng Hunyo. Kaya naman po bukas, June 20, ay bukas po ang ating mga nabanggit na teller windows mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Ganyan po lahat po ng active Canoreco accredited bayad centers ay tumatanggap po ng bayad para po sa mga updated current accounts. Ang iba po sa kanila ay tumatanggap po ng bayad para po sa mga current accounts na lumagpas po ng isang araw sa due dates. Ganyan po tinatanggap rin po nila ang bayad po para sa mga disconnected current accounts kasama po ang reconnection fee. Sa pagbabayad po sa ating po mga accredited bayad centers, dalhin niyo po ang inyo pong electric bill at or statement of account. Sa kabilang banda, maaari po kayo magsettle ng inyong electric bill sa pamamagitan po ng online payment platforms. Yan po ang GCash, Paymaya at ang Click application po ng 7-Eleven. Tinatanggap po riyan ng bayad po para sa mga residential and commercial current accounts na updated. Ibig sabihin po, hindi po sila lumagpas sa due date. Wala pong arrears at wala pong outstanding reconnection fee. Ang mga detalye po na kailangan sa pagbabayad po sa pamamagitan ng mga online payment platforms po ito, yan po yung account number, account name at amount, ay matatagpuan po sa inyong electric bill o kaya naman po sa inyong statements of accounts.

Sa ibang paalala, para po roon sa mga nais mag-avail ng senior citizen discounts, tandaan po ang mga kondisyon kung saan maaari po kayo makapag-avail ng diskwentong ito. Yan po ay dapat ang uri ng koneksyon sa inyong servisyo ng kuryente ay residential type. Hindi po dapat ang buwan ng konsumo sa kuryente ay 100 kWh pababa. Ang inyong pong kontador, syempre, ay nakapangalan dapat kay senior citizen ng mahigit po sa isang taon. Ang mga dokumento po na kailangang ipasa kung kayo po ay pasok sa mga kondisyon na nabanggit ay senior citizen discount application form na makukuha po sa ating mga area offices and service centers. Ganyan po senior citizen ID card o kahit ano pong government-issued ID card na nagpapakita po ng inyong pong birth date at citizenship. Gayun din po copy ng inyong latest electric bill na nakapangalan po kay senior citizen at latest po ninyong 2x2 colored picture na white po ang background na kinunan po sa isang studio. Tandaan po na tanging ang bahay kung saan nakatira si senior citizen ang maaari pong mabigyan ng diskwento. Ang diskwento po ay nakabatay sa nakapangalan sa kontador kahit ilan po ang nakatirang senior citizen sa bahay po na kinakabitan nito. Maaari pong ipasa ang mga kinakailangan mga dokumento sa pinakamalapit po na area office or service center sa inyo. Maaari rin po mag-apply sa pamamagitan po ng isang representative. Basta't bukod po sa mga nabanggit na mga dokumento ay madala rin po si representative na valid ID card at authorization letter na may pirma or thumb mark ni senior citizen. Epektibo po ang senior citizen discount hanggang December 31 ng taon na na-approve or na-renew po itong diskwento. Tandaan po na kailangan po yung i-renew kada taon bago po mag-January 24. Kung hindi po makapag-renew bago po mag-January 24, sa susunod po na pinakamalapit na billing period, kung kailan nakapag-renew si senior citizen, ang magiging effectivity po nito. Sa renewal po, kailangan na pong personal na pumunta ni senior citizen sa pinakamalapit po na area office or service center sa kanya, dala po ang isang valid ID card. Ang isa po pong diskwento na maaari pong i-avail ng ating pong mga qualified end users ay ang lifeline rate discounts at ang mga condition po para makapag-avail ng diskwentong ito ay dapat po kayo ay kasalukuyang beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4PIS. Gayun din po, maaari rin po mag-apply ang mga non-4PIS beneficiaries kung ang buwan ng income po ng inyong pamilya ay nasa baba po ng poverty threshold na itinakda po ng Philippine Statistics Authority or PSA. Gayun din po, dapat ang buwan ng konsumo sa kuryente ay 50 kWh pababa. Ang mga dokumento po na kailangan ipasa kung kayo po ay pasok sa mga nabanggit po na requirements or conditions po para po roon sa mga 4PIS beneficiaries na nasa certified list ng DSWD na ipinasa po sa ating kooperatiba, kayo po ay otomatikong rehistrado na sa ating pong or sa programa pong ito. Marili po kayo magsadya sa ating pong opisina kung meron pong pagkakaiba ang inyong pangalan sa nakasulat po o nakalagay po o nakapangalan po sa inyong kontador. Maaari po kayong bumisita sa ating pong mga area offices para ma-verify ang inyong pong pagkakarehistro sa programang ito. Para naman po roon sa mga hindi po 4PIS beneficiary pero ang buwan ng income po ay nasa baba ng poverty threshold, ay kakailanganin niyo pong magpasa ng mga sumusunod na dokumento sa area office po na nakakasakop sa inyo. Yan po ay lifeline rate discount application form na nakukuha po sa ating area offices. Gayun din po ang inyong valid government issued ID card, latest po ninyong electric bill o Canoreco official receipt ng binayarang electric bill, certification mula po sa local municipal social welfare and development office or MSWDO na nagpapatunay na ang buwan ng income po ng inyong pamilya ay nasa baba po ng poverty threshold.
Paalala rin po kung hindi po nakapangalan sa inyo ang kontador na inyo pong ginagamit, ay may karagdagan pong dokumento na kailangan pong ipasa. Kung nakatira po sa isang bahay ang aplikante at ang nakapangalan sa kontador, ay kakailanganin niyo pong magpasa ng barangay certification na nagpapatunay na nakatira po kayo sa isang bahay. Kung kayo naman po ay nangungupahan, ay kakailanganin niyo rin pong magpasa ng contracts of lease. Makatatanggap po ng 100% diskwento ang mga nakarehistrong lifeline rate beneficiary sa mga buwan po na ang konsumo po nila sa kuryente ay 50 kWh

Sa ibang paalala, meron po tayong scheduled power service interruption bukas, Sabado. Gayun din po sa araw ng Linggo. Bukas po, June 20, 2026, Sabado po, ay meron po tayong scheduled power service interruption. Ang gawain po ay facilitation of annual preventive maintenance of Tawig and Santa Rosa substations, preventive maintenance activities on 69 kV and 13.2 kV backbone lines, at clearing of vegetation along backbone lines. Ulitin po, June 20 po ito, 2026, Sabado, mula po alas 7 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon, 10 oras. Ang apektadong lugar po ay buong bayan ng Paracale, maliban po sa Barangay Awitan, Bakal, Dangkalan, Labnig, Mampungo, Mangkasay at Tabas, at buong bayan ng Jose Panganiban, maliban po sa Barangay Tamisan, San Pedro, San Martin, San Jose, Dahican, Dayhagan, Salvacion, Santa Cruz at bahagi ng Barangay San Isidro. Kasama rin pong apektado ang Magnacron Oleo Philippines Incorporated. Ganyan din po bukas, araw po ng Sabado, June 20, mula naman po alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 po ng hapon, 5 oras po yan. Ang gawain naman po ay facilitation of annual preventive maintenance of Talubatib substation, preventive maintenance activities on 13.2 kV backbone lines, at clearing of vegetation along backbone lines. Ang apektado naman po ay buong bayan ng Labo, maliban po sa Barangay Iberica at bahagi po ng Barangay Bautista. Ganyan din po ang buong bayan ng Kapalonga, maliban po sa Barangay Villa Aurora, Villa Belen at San Antonio, Barangay Agit-It sa bayan po ng Vincennes, Barangay Awitan, Bakal, Dangkalan, Labnig, Mampungo, Mangkasay at Tabas sa bayan po ng Paracale, at Barangay Tamisan, San Pedro, San Martin, San Jose, Dahican, Dayhagan, Salvacion, Santa Cruz at bahagi po ng Barangay San Isidro sa bayan po ng Jose Panganiban. Yan rin po ay bukas, June 20, Sabado, mula po alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 po ng hapon. Meron din pong momentary power service interruption bukas, June 20. Ang oras naman po ay alas 12 ng tanghali hanggang 12:30 PM, 30 minuto po yan. At 4:30 PM hanggang 5 PM, 30 minuto rin. Ang gawain naman po ay isolation and tapping of Talubatib substation to give way for the facilitation of annual preventive maintenance activities. Ang apektadong lugar po ay buong bayan ng Mercedes, Basud, San Lorenzo Ruiz, Daet, San Vicente, Talisay at Santa Elena. Buong bayan po ng Vincennes, maliban po sa Barangay Agit-It, Barangay Iberica at bahagi ng Barangay Bautista sa bayan po ng Labo, Barangay Villa Aurora, Villa Belen at San Antonio sa bayan po ng Kapalonga. Gayun din po ang Purity Ice Plant Corporation, La Suerte Coco Oil Mining Corporation, Pag-asa Weather Station, PLDT Cable Landing Station, SM City Diet, SM Hypermarket at Central Plaza Complex. Sa araw naman po ng Linggo, June 21, mula po alas 7 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon, 10 oras po yan. Ang gawain naman po ay facilitation of annual preventive maintenance of Lag-On and Kalintaan substations, preventive maintenance activities on 69 kV and 13.2 kV backbone lines, clearing of vegetation along backbone lines. Linggo po ito, June 21, ang apektadong lugar po mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, 10 oras ay buong bayan po ng Mercedes, Basud, San Lorenzo Ruiz, Daet, San Vicente at Talisay, buong bayan ng Vincennes, maliban po sa Barangay Agit-It,
Barangay Iberica at bahagi po ng Barangay Bautista sa bayan po ng Labo, Purity Ice Plant Corporation, La Suerte Coco Oil Milling Corporation, Pag-asa Weather Station, PLDT Cable Landing Station, SM City Diet, SM Hypermarket, at Central Plaza Complex. Meron din pong momentary power service interruption sa Linggo, June 21. Ang oras po ay 7 a.m. hanggang 7:15 a.m. 15 minuto po yan. At 4:45 p.m. hanggang 5 p.m. 15 minuto rin po. Ang gawain naman po ay isolation sa umaga at energization sa hapon ng Labo Talisay 69 KV line to give way for the facilitation of annual preventive maintenance of Lag-on and Kalintaan substations. Ang mga apektadong lugar naman po ay buong bayan po ng Kapalonga at Santa Elena, buong bayan po ng Labo maliban po sa Barangay Iberica at bahagi po ng Barangay Bautista, Barangay Agit-It sa bayan po ng Vinsons, gayon din po ang Barangay Awitan, Bakal, Dangkalan, Labnig, Mampungo, Mangkasay at Tabas sa bayan po ng Paracale, at Barangay Tangisan, San Pedro, San Martin, San Jose, Dahikan, Dayhagan, Salvacion, Santa Cruz at bahagi po ng Barangay San Isidro sa bayan po ng Jose Panganiban. Meron po tayong summary nito, ang power service interruption or scheduled power service interruption po natin sa araw po ng Sabado at Linggo, June 20 at June 21 sa atin pong official Facebook page po na Canoreco. Tandaan po na maaaring maibalik ang serbisyo ng kuryente anuman pong oras matapos po ang nasabing mga gawain. Sa kabilang banda po, kung meron po kayong power service concern, ay maaari po kayong tumawag sa ating pong mga hotline numbers. Tandaan po sa inyo pong pagtawag, huwag niyo pong kalimutan na i-provide po ang inyo pong account number kung applicable. Siyempre po ang inyong contact number, contact person, ang inyo pong address, nearest landmark, at siyempre po ang inyo pong power service concern. Ang Area 1 Office hotline number po natin na nakakasakop po sa mga bayan po ng Basud, Mercedes, Daet, San Lorenzo Ruiz, San Vicente, Talisay at Vinsons. Yan po ay 0908-186-5100 at 0919-095-2707. Ang hotline numbers naman po natin sa Area 2 Office na nakakasakop po sa mga bayan po ng Labo, Kapalonga at Santa Elena, yan po ay 0928-655-8316 at 0995-130-5414. At sa Area 3 Office naman po, ang hotline number po natin riyan, ang Area 3 Office po natin ay nakakasakop po sa mga bayan po ng Paracale at Jose Panganiban. Ang hotline number po ay 0910-934-6322. Inaanyayahan rin po natin ang ating member consumer owners na mag-join sa ating pong official broadcast channel na Canoreco Connects Plus. Pag kayo po ay naka-join sa ating pong Canoreco Connect Plus, ay makakatanggap po kayo ng mga anunsyo tungkol sa ating pong serbisyo ng kuryente, mga importanteng paalala at abiso, updates po tungkol sa power rate, due date at iba pa, at mga kaganapan at aktibidad ng atin pong kooperatiba. Para po maka-join sa atin pong official broadcast channel, ay pumunta lang po sa ating official Facebook page at hanapin po ang ating post tungkol po sa ating broadcast channel at i-click po ang link na nakalagay po sa ating caption. Pagka-click nyo po ng link, ay click nyo po ang join at kayo po ay nakasali na sa atin pong broadcast channel. Ganyan din po, meron din po tayong Canoreco SMS service. Mari na po kayo magtanong ng inyong electric bill sa pamamagitan po ng inyong mobile phone. Para malaman po ang inyong electric bill sa pamamagitan po ng inyong mobile phone,
I-type nyo lamang po ang mensahe sa inyo pong cellphone. Yan po ay bill space 10-digit Canoreco account number ninyo. Ulitin ko po, yan po ay B-I-L-L, bill space, ang inyo pong 10-digit Canoreco account number. Halimbawa po ay bill, B-I-L-L space 12-3456-7890. At ipadala niyo po yan para puroon sa mga smart users. Yan po ay 0949-560-7630. At sa mga Globe users naman po ay 0956-715-6869. Mangyari pong hintayin ang tugon ng ating pong Canoreco SMS service. Naglalaman po yan ng detalyadong impormasyon ng inyo pong account number, current bill amount, outstanding arrears kung meron, total amount due, due date, at billing month.

Sa ibang paalala po, meron po tayong pre-membership seminar ngayong Biyernes. Sa second floor po yan ng Canoreco Building Area 1 Office, JP Rizal Street, sa Barangay 1, sa bayan po ng Daet. Sisimula po yan ng alas 9 ng umaga, kaya naman po roon sa nice po magpakabit ng serbisyo ng kuryente. Ito po ang pinakaunang step, ang pag-attend po ng pre-membership seminar para kayo po ay makatanggap ng pre-membership seminar certificates na isa po sa mga requirements o ipapasa po na dokumento para po sa Power Service Connection Application. Kung hindi man po maka-attend ngayong Biyernes, ay kada Biyernes po yan ginaganap sa parehong oras at lugar, maliban po sa mga Biyernes na holiday.

Time check po tayo, 3 minuto bago po mag alas 9 ng umaga. Kaya magpapasalamat po tayo sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa atin via Facebook Live. Papasalamat rin po tayo sa lahat ng pinagkukunan natin ng updates. Siyempre po ang bawat department ng ating kooperatiba. Yan po ang Institutional Services Department, Corporate Services Department, Finance Services Department, Internal Audit Department, at Technical Services Department. Kasama rin po ang ating mga area offices, Area 1 Office, Area 2 Office, at Area 3 Office. At syempre po ang Office of the General Manager. Ilang paalala rin po, sa Lunes ang cut-off po ng date ng filing po ng Certificate of Candidacy para po sa District 11, bayan po ng Vinsons. Ang election po para po sa Canoreco District 11 Vinsons ay gaganapin po sa July 11, 2026. Tandaan po natin na ang Canoreco po ay miyembro ng Philreca. Ang Philreca po ay association ng 121 electric cooperatives sa ating bansa na ang pangunahing adikain ay protektahan ang member consumer owners laban sa hindi makatarungang pagtaas sa singil sa kuryente. Lagi rin po natin tatandaan na ang Canoreco po ay sa ating pangalagaan po natin. Maraming salamat po sa pakikinig.

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: You're listening to One Radio. One
2: Radio. Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM Daet.
8: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee,
2: and Best Cafe

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepsio, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepsio, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: You're listening to One Radio. One
2: Radio. Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Radio. 99.7 News FM. .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio. One
5: Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black.

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
9: You're listening to One Radio.
10: One Radio.
11: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
4: and Best Cafe Black.
5: Pinoy Gen Z. So One Radio.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond.
9: One Radio 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: 99.71 Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
3: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
2: All in one. Ito ang One Radio News FM.
3: Tindugo na.
2: Bicolandia. It's 12 o'clock.
4: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
5: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
6: Gen Z!
7: Gen Z.
6: Pinoy.
7: Pinoy.
6: Pinoy.
7: Gen Z.
6: Tugstugang.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy,
0: Gen Z. So One Radio, Pinoy.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talong tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon.

0: muna. Mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo!
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
8: and Best Cafe Black.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
10: Pinoy Gen Z sa One Radio.
11: You're listening to One Radio.
12: One Radio.
13: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: Pinoy Gen Z sa One Radio.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
7: and Best Cafe Black.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
7: and Best Cafe Black

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalondry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .it.

0: Radio, 99.7 News FM. Dot. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Wow, may bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow, gusto ko yan.
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available.
3: Best Cafe 8-in-1 coffee.
2: Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM .it. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM .it. Retro Jam on One.

0: Taglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available.
3: Best Cafe 8-in-1 coffee.
4: Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: And Best Cafe Black.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
9: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jams.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: One Radio, 99.7 NewsFM.it. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam. On One Radio, 99.7 NewsFM.it. Retro Jam.

0: Station. One Station. One Radio. News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio. News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Rasyada, mga bareta, Parada 30, Parada 30, sa indo ng mandadango, Parada 30, Parada 30, bareta international, national, lokal, sports as in weather update, Parada 30, Parada 30, 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta, Parada 30, Parada 30, sakay na, Parada 30, Parada 30, napapakinggan sa himpilan ng One Radio, 91.3 News FM Tampaco City Albay, at sa One Radio, 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa indong driver, asin tagapagbarreta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Kam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30, Parada Lokal, Parada 30, Parada 30.
1: Sa headlines kan mga parada ni Nambareta.
0: Parada 30, Parada 30, headlines.
1: Sa lado lokal, Community College sa San Miguel Island, pangapodan LGU Tabaco, padagos ang pagkikipag-uulay sa CHED. Libreng mga serbisyo sa Mega Health Caravan, naging dakulang tabang sa mga taga-isla San Miguel kang syudad ni Tabaco. Residente sa Catanduanes, nagsasairarom sa pagkriara ni value-added products, nganing mapahewas sa indang oportunidad asin kabuhayan. Pinagtutubudan na financial scammer arestado sa entrampment operation na Saligas, PCT. Pulis timbog sa entrampment operation huli sa subuot pangingikil sa Saligas, PCT. Isyo sa electric bills kan Aleco, tinukara sa sangguniang panlawigana. Sa lado nasyonal, DOJ makikipag-koordinara sa Senado makilis day makipag-inspeksyon ang prosekusyon na mapadapita sa Senate shooting. Senator Erwin Tulfo dismayado sa pagkakaiguanin deadlock sa pagiginlay kana AX Bill. SP Gatchalian na indugang 16 na boto ang kaipuhan para sa conviction sa impeachment trial ni BP Sara. Pre-trial conference sa impeachment case ni BP Sara magpapadagos sa Hunyo 22. US as in Iran na peace deal dakulang binipisyo sa world economy, sigon sa peace studies professor. Nasa 32.6% kan mga Pilipino nagtitinir na food insecure sigon sa survey. Sa lawas kang nasyon, naval blockade laban sa Iran pupunduhuna kan Estados Unidos.

Diyos, marhay na pagkahapon, Bicolandia, aldaw kitang unyan in Biyernes, Hunyo 19, taong 2026. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod Barreta, ako si Bernadette Banawon. Nadadangog kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, asin sa 99.7 One Radio News FM Daeta, asin na hiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Ngunyan, pasiring na kita sa mga detalyes kan mga Barreta sa lado lokal na to desayndo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin supermarket nationwide. Barada, Barada, Barada, Barada, lokal. Bilang simbag sa pangapodana para sa pagpapatugdok ni Nasarong Community College sa San Miguel Island, sinabi ni Tabaco City Mayor Reynaldo Bragaisa na napag-ulayan ninda ini ni Konsehal Arnold Yob Onrubia, Chairperson kan Committee on Education kang Sangguniang Panlungsod. Nakipag-ulay naman sinda sa Commission on Higher Education na dapit sa propwestong ini. Sigun sa alkalde, sa ngunyan, wala pang pinal na desisyon. Huli ta pigahagad pa kancheda na pigibo na feasibility study para sa nasambitan ng proyekto. Nagpromisama na si Mayor Bragaisa na ihinguwahon nindang maisulong ang proyekto oras na makumpleto ang gabos na nakaipuhan na rekisitos asin makuha ang aprobasyon ni kancheda. Ini makaliis in ganyaron ni Father Agustin Dato ang mga taga-isla na liwat ipangapoda na sa lokal na gobyerno ang pagtugdok ni Nasarong Community College na haloy ng pigahagad kang 5 barangay sa San Miguel Island nganing mas maparani sa mga jóvenes ang oportunidad sa halangkaw na edukasyon. Hinibuan pangapodan makaliis kan banal na misa bilang parte kan ikadawang aldaw kan pagselebrara kang Tabak Festival 2026 sa Rawis Island na kasugma Hunyo 18. Yentras tanto, naging dakulang tabang para sa mga residente ka ni Isla San Miguel sa syudad nin Tabaco ang mga serbisyong itinao kan Mega Health Caravan ngunya na o kasugma Hunyo 18. Kaiba sa mga serbisyong ini ang libreng check-up asin bulong, nutrition counseling, libreng laboratory exam asin dakul pang iba. Sigun kay Nanay Anita, 80 anyos, asaro sa mga nag-aprobit sara kan mga serbisyong ini dahilan sa pagkulog kang sa iyang daghan, nagpahayag mana ka na sa iyang pasasalamat sa kagayunan kang siring kaining aktibidad. Sigun man kay Doktora Lizal Dongcana, an officer in charge kan Tabaco City Health Unit, saro man ining paagi tangani maiparama sa mga residente na iguanin arog ka ining mga libreng serbisyong pansalud sa syudad nin Tabaco. Parte ang Mega Health Caravan ka nagpapadagos na selebrasyon kang Tabak Festival 2026 kung nasa ina pigrarani kan lokal na gobyerno ang mga serbisyo para sa mga namamanwaan. Magigirumduman na ginibong simple ang selebrasyon kang Tabak Festival dahilan sa padagos na krisis alagad pigasigurar kan mga opisyal na magiging makabuhay.

Kun sa ini igwang tigduwang partisipante sa pigtutok duan an mga ini ni na magsagibo nin school bags sa nagibo sa abaka. Mientras tanto, padagos pa ang training sa Verac kung sa ina school bags as in wine ana sa indang pigsasagibo ka partner anas as in suportado mismo kan mga lokal na gobyerno. Nagsagibo naman sindan in pagsasanay sa San Miguel kung sa ina igwang 43 na mga partisipante sa ngan ina mas mapahewas ang livelihood training sa as in value adding sa produkta. Dinamang doon man nila Suegro na ang probinsya ang producer kan materyales kaya pigdadagdagan ninda ini sa paagi kan mga abaka based products. Kadakol man subot sindang nagtatarabangan ngan ina maipadagos ang nasabing livelihood training sa nadakulang tabang sa mga residente sa. Sinabi pa kan opisyal na makakatabang ini sa mga agomakan farmers ang nganing igwang maimarket bilang igwang consolidator ana sa indang mga produkto. Nagresibi man sinda nin mga bako miyembro basta disidido na makaakod kun kaya pigiin ganyar nindang magpartisipar sa aktibidada. Sa ibong kaini, pinagahandaan na namaninda ang mitigation measures sa pag-abot kan El Nino as in diseases ulita nalini o naninilaw ang kadaklana sa mga plantation in kaso nababalad ini sa inita. Pasiring man kita sa mga detalyes kan mga bareta dumana sa Ligas PCT. Naaresto kan mga otoridad ana sa Rung call center agent na pinagtutubunan na scammer sa ikinasang joint entrapment operation kang Regional Anti-Cybercrime Unit 5 asin Ligas PCT Police Station. Sigon kay Ligas PCT PNP Acting Chief of Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtaga na ang naunang bitan ng suspect ang nagpabakala nin ATM card sa. Sinabi kan opisyal na anarog kay ning mga modus saan komo na piga-aprobit sarana kan mga sindikato. Ipigalimbawa at pakan hepe ang dakol na kaso kung nasain pigagamit ang naunang bitan ng mga ATM cards sa illegal na mga transaksyon, siringkan mga kasino asin iba pang mga aktibidada. Ang nasabing suspect ang nahampang sa kasong pagbalgara sa Section 5 ng Republic Act No. 12010 o an anti-financial accounts coming na may koneksyon sa Section 6 ng Republic Act No. 10175 o an Cybercrime Prevention Act of 2012. Mientras tanto, arestado ana sarong pulisa na may ranggong police major sa ginibong entrapment operation kan mga otoridad sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Barangay 1M's Barrio Ligas, PCT. Sigon kay Ligas PCT Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., kinundisir ang operasyon kan pinagsarong operatiba kang Regional Intelligence Unit 5, Regional Intelligence Division Tracker Team. Asin Ligas PCT Police Station, makali subuot na maghagad nin kwarta karibay ka na pagbasa kan mga medical base kang nagpapadagos na recruitment process kan kapulisana sa Police Regional Office 5. Sigon sa hepe, posible subuot na ginibo ang extortion huli sa pagpromisa sa pagrekruta na makakalaog sinda sa PNP. Posible man na maabot sa 50,000 pesos ang pigahagad kang suspeka, siring man na kuadigdi ang 39,000 pesos na peking kwarta asin sarong totoong 100,000 pesos. Dugang nitagtag na posibleng mahampang ang suspect sa kasong extortion asin pwedeser man ining suunadana ni na kaso kana sa iyang unit nin administrative case. Maigot man ipigpapagirumdum kan opisyal ang mga PNP recruits urog na ang PRO 5 na daipayga konsinti ang mga siring na aktibidad mapadapit sa indang pagrekruta huli sa mawut maninda ang patas na proseso nganing makapagprodusir nin pulisa na may kalidad na magserbisyo sa publiko. Alas 5:16 nin pagkahapon na padagos kita sa mga detalyas kan mga bareta sa lado lokal.

0: arrestado ana sarong 61 anyos na construction worker, kaiba ka na top 5 provincial most wanted person sa isinagibong joint law enforcement operation sa Banuaan kan Manilipot ngunya na Hunyo 19 taong 2096. Pinanginotan ang operasyon kan mga personahes kan CIDG Albaya Provincial Field Unit asin Manilipot Municipal Police Station sa pamamayon ni Police Major Joseph Militante, Officer in Charge katabang ang RIU 5 PIU asin Albay Police Provincial Office. Naaresto ang suspect sa kusog kan mga warrant of arrest para sa kasong sexual assault na warang inirekomendang piyansa asin acts of lasciviousness na may piyansa na 82,000 pesos. Sigon sa pulisya, ipinaarama sa akusado ang sa iyang mga diretsyo susog sa Miranda Doctrina asin sa mga probisyon kang Republic Act 7438. Makaliis kan pag-aresto, dinaraan suspect sa CIDG Albay Provincial Field Unit para sa dokumentasyon asin iba pang magkakanigong proseso bago ini i-turn over sa korte na nagpaliwas kan waranta. Padagos man ang koordinasyon kan mga law enforcement agency para sa pagpapotob kan mga warrant of arrest laban sa mga wanted person sa probinsya. Alas 5.18 nin pagkahapon. Ngunya na pasiring naman po kita sa mga detalyes kan mga barreta sa Lado Nasional. Nato de Saindo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin supermarket nationwide.
1: Parada 30. Barreta Nasional.
0: Sa pagselebrar kan Father's Day sa maabot na Hunyo 21, inihiras ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority of Tiasa Chief Operating Officer Mark Lapid na anas iyang ama na si Lito Lapid ang nagsiserbing modelo asin inspirasyon sa iyang buhay. Sigon kay Mark Lapid, saro sa pinaka-importanting adal na sa iyang nanudan hali sa iyang ama, iyon pagtaonin importansya sa edukasyon. Sa ibong kandakol na responsibilidad sa pamilya asin serbisyo publiko, piga sigurar subot ni Senator Lito Lapid na matauwananin magayo na edukasyon ang sa iyang mga aki. Bilang pagbidbid asin pagpapasalamat sa sakripisyo kan sa iyang ama, inialay ni Mark Lapid na sa iyang pagtatapos kang taong 2024 na Doctorate in Business Administration sa pamantasan ng lungsod ng Maynila bilang espesyal na regalo para sa Father's Day kang taon na iyana. Sigon sa iya, anas iyang triumpo, bunga kan giya, pagkamuot asin daing untok na suporta kana sa iyang ama na nagserbing inspirasyon nganing maghingowa asin magserbinin tapat sa banwaan. Sa pagselebrar kan Father's Day, tinawang doon ni Mark Lapid ang importansya kan mga ama bilang harigi kan harong asin giya kana pamilya. Mientras tanto, kinumpirma kan Department of Justice na makikipag-koordinar liwat sinda sa Senado katakod ka na pigsasagibong investigasyon mapadapit sa nangyaring insidente nin pambabadil kan Mayo. Sigon kay Justice Secretary Attorney Frederick Vida, magpapadara liwat sinda nin kahagadan nga ni na makagibo nin inspeksyon sa pasilidad ka na Senado kung nasa ay nangyari ang insidente. Apwera subuot kaya sa mga nakolektang video, nagtutubod ang kalihim na labing makakatabang kung personal pang mahiling kan prosekusyon ang lokasyon o pinangyarihan na kan insidente. Naglalauman si Vida na magkakaigwanin mas pusog na koordinasyon asin kooperasyon sa pangultangan na kan kapulungan asin prosekusyon. Igahagad man ang pagiging attached agency kang National Bureau of Investigation sa Department of Justice bilang posibleng conflict of interest. Sa presente, wala pang panibagong aksyon o kasimbagan ang Senado sa kagadaan kang naunang bitan ng opisina. Alagad, pigsisyerto kang Department of Justice na warang popobaran o poporbaran sa nagpapadagos na investigasyon kan prosecution. Mientras tanto, dismayado si Senator Erwin Tulfo sa pagkakaigwanin deadlock sa pagiginlay kan AXB huli sa daipag-uyon kang nagkaperang kongresista na permahan ang bersyon kang Senado. Ang panginot na rason na kan pagkaoktaba ay ang Section 17 o ang anti-Apple provision na nagbabawal subot sa mga politikong gamiton ang sa indang pangaran o pandok sa pagbabariwas din ayuda hali sa Department of Social Welfare and Development. Tinamang duo ni Tulfo na warang rason na nganing ulangan ang lay huli sa kwarta kang taong bayan na ang pigagamit digdi asing bako kan mga opisyala. Huli digdi, nakatala ang isakat ang propuesto sa sarong bicameral conference ngan ina maplansya na pinagdidibatehang provision. Mientras tanto, nanindugan si Senate President Wingat Chaliana na kaipuan na sunodon ang nakasurat sa konstitusyon mapadapit sa kaipuan na numero kan mga threshold kan conviction para sa sarong impeachment trial. Ibig sabihon kaini na 2/3 kan gabos kan sa inang mga miyembro sa Senado o katumpad nin 16 na boto ang kaipuhan ninda nga ni maging impeachable ang sarong opisyala. Dininaw man niya na sakop manliwat kang suspensyon ana ni Senator Jingoy Estrada ana pagsabay kaini bilang Senator Judge sa impeachment trial laban na kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa presente, sigun kay Gatchaliana, padagos pa ana sa indang pakikipag-olay sa majority block kung si Senador Chis Escudero ang matukaw bilang presiding officer sa naunang bitan ng paglilitis. Sinabi niya na mantang wara pang pinal na desisyon digdi, magtitiner na siya muna ang presider kan impeachment trial laban sa Vice Presidente. Mientras tanto, mapadagos ang pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice Presidente Sara Duterte sa Lunes, Hunyo 22, makalihis na dai makumpleto kan mag-ibong nalado ang gabos na ebidensya. Inian kinumpirmar ni Attorney Michael Poa, tagapagtarama kang depensa ni VP Sara, makalihis ang isinagibong closed-door pre-trial conference. Sigon kay Poa, natapos pasanaan sa indang magmarka kan mga ebidensya para sa sarong article of impeachment as in igwapang tulo na dapat pag-ulayan bago magpuon ang paglilitis. Kabali sa Artikulo 3, ang mga aligasyong bribery, graft, corruption, pagbayular sa konstitusyon as in betrayal of public trust laban sa Vice Presidente. Dugang pakaini na naglalaom sindang matapos ang bilog na proseso sa Lunes, alagad ang daman na magbalik sa Martes kung kinakaipuhana. Pag-explicar pa ni POA na dipisil pa madeterminaran kung noarin matatapos ang pre-trial huli sa kadakol ng mga dokumento na kaipuhan na ripasuhon as in markahan para sa iba pang artikulo kan impeachment. Sa ibong kaini, nagtutubod ang grupo kang depensa na posibli pa man giraray na maabot ang target na puunan ang impeachment trial sa Hulyo 6. Mientras tanto, nagkauruyo na subot ang depensa as in prosecution sa saindang kanya-kanyang lista ni testigo. Pagkakarkulong maabot sa 25, sagot 30 ang testigo ang iahampang kankampo ni Duterte, kabali na ang nagkaperang reserbang testigo. Piglinaw man ni POA na normala sana ang mga argumento as in diskusyon kang depensa, as in prosecution durante kan pre-trial, as in wara umanin personal na iriwal sa pangultangan kang duwang lado.

0: 5:25 nin pagkahapon. Paragos kita sa mga detalyes kan mga bareta sa Lado Nasyonal. Sinimbag ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga kritiko sa iyang pinirmahang o permihang paglalayba sa Facebook kaibana na ang magtugang na sina Senator Raffy Tulfo at sina Senator Erwin Tulfo. Sa iyang Facebook live, sinabi ni Cayetano na dai maintindihan kung nata siya pigpupuna huli sa permihang paggamit kang social media mantang nagagamit man subot kay ni ang magtugang. Sigun pa kay Cayetano, mas kadakol ang nahihilinga sa iyang mga online broadcast huli ta maawot subot kan publiko na magdangog o madangog ana sa iyang lado asin sa iyang bersyon subot kan katotohanan. Inakusaran man niya sin the Raffy asin Erwin Tulfo pati na si Senator Ping Lacson na subot nagpapalitan sa nasa pagtuyaw asin pagpapalakop ni na subot maling impormasyon ng laban na sa iya. Marurumduman na naging sentro kan batiko si Cayetano huli sa permihan niyang pagpe-Facebook Live sa tahaw kan da ipaglaog ka na sa iyang grupo sa mga sesyon kang Senado kan siya pa ang Senate Presidenta. Permima na pigsasabi kan magtugang na Tulfo na mas dapat niyang inuton ang pag-atindera sa mga sesyon kaysa ang pagpo-post sa social media. Kasabay kay ni liwat na nag-ugong na Orolaya, makalihis ihayag ni Senator Ping Lacson na pigkakarkulong nasa 700 milyones de pesos na pondo kan banuaan ang nasubot na sayang sa laog din 28 aldaw sa pamamayon ni Cayetano sa Senado. Daiman direktang pignigara ni Cayetano ang naunang bitan ng kantidad, alagad, sinabi niyang pareho sa nasubot magiging gastuson kang Senado maski si isay pa ang nakatukaw na Senate President durante kang nasabi nga panahon na. Alas 5:28 nin pagkahapon ang oras po na yan. Hatod sa indo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asin supermarket nationwide. Update man po kita sa kamugtaka na ka sa tuyang panahon. Natod sa indo kan best caps mineral food supplement. Ang lawas po ni tao, nangangaypuhan po yan in minerals. Kaya ugalion ang pag-inom nin sa rungkapos oral-oral daw. Ang ani makalikay kita sa kahilangan. And best caps mineral food supplement mababakal sa mga butika nationwide. Ang sabi kan pag-asa base sa Tropical Cyclone Advisory Number 2. Ang tropical depression nagkaskas nindiit mantang naghihiro pa westward sa kadagatan kan Pilipinas. Ang lokasyon kan sentro kaini nasa 1,850 kilometros kan east of eastern Visayas. May darainin kusog na parosa na maabot sa 55 kilometros per oras asin pagbugso na maabot sa 70 kilometros per oras mantang naghihiro pa westward sa kaskas na 20 kilometros per oras. Alas 5:29 nin pagkahapon, iyan naman po ang naging katripunan na kanasatuyang mga bareta. Nakaibanan ta sa paghatudkan mga bareta sa technical department. Yaon po dyan si Sir Luzon Bornazala. Sa mga paraan tabay ta sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon, dahi po maghali, masunod na ang programang The Tita Puliana Show kasabay si Tita Puli. Ako po ang sa indong naging tagapaghatod bareta. Ako si Bernadette Manawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Para muna, mag-usap one muna tayo.
2: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, Huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM. .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etyo, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: You're listening to One Radio. One
9: Radio. Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: past few days.
1: Because I can't

0: Talk Radio 99.7 News FM .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

0: One Radio. 99.7 News FM. .10.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
3: The time now is 6 o'clock on One Radio.

Bongang Bangi Bikulandia. Yes. It's your Tita Pollyanna Shonen Mampo. Biernes. And it's a weekend, of course. Kumusta naman po ang inyo naging linggo? Naging mapagpala ba? Naging matagumpay at makabuluhan? Sana naman. Hindi naman po ang sa inyong lingkod na bago masyano mag-iunon. Pero mahamutorn, Tita Pollyanna, ang inyo ring Diyos na ng kahibangan sa TikTok. Yes! Diyos malay na banggi po sa tuya mga katindugan in the city of true love. Nagdadangog mo niyan sa One Radio Tabaco. Of course, dyan po naman sa First District, Avalbay. Kaibanan man ang mga parte kan Second Buda, Third District. Mga parte kan Sorsogon, Catanduanes, Asin, Camarines Sur. Of course, sa tuyo mga katindugon, nagdarangog sa Camarines Norte. Asin sa mga parte kan Quezon Province, nagdarangog sa One Radio Diet. Ano, ready na kayo? Sa isang magandang gabi? Or bonggang banggi? Digdi po naman sa The Tita Pollyanna Show. Happy birthday, Pepe! Birthday po niyan ni Dr. Jose Rizal, ating national hero. 165 years. Of course, kaibana punyado forever sa The Tita Pollyanna Show. Ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors kan Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Instaglow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick and Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach and Lychee. Batata! Snowtime Ice Pops, Delis, Condensed, and Evaporated Milk, Drink-O-Float, Golden Town Sardines, Meron tayong Tatlong Variants, Original, Golden Town Sardines with Chili, at ang paborito ng Bicolandia, Golden Town Sardines with Extra Chili, woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa gabas na mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, as in mga pamilihang bayan. Muchas gracias. Romel's Dorothy Marketing. 20 years na! Yes, kajoinin po natin dito sa The Tita Pollyanna Show ang Wanok Chicken Inasal Diet. Niyaw po dyan sa Ginto Building 2, Governor

0: Evening Soap and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Dakan Salamat. Gems products. At siyempre, sa sato yung mga magagayo ng mga katindugon, kayo po hanyado kan oras para mamantinira ang sato yung mga sadire sa pigaapod na me time as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa pink spa. Sa pink spa ang foot spa 150, mani pedi 50, as in duma naman kita mapahand spa, glute drip, glute 4 push, slimming exhalies, meso lipo, as in kadakol pang spa essential services. Kaya marina sa pink spa. Makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi Tabaco City. Sa Hampang Sanay Kanamanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakitahan na po niya to sinda Mary Jane, Anna, Char, Rhea, Thea, and Belle, your friendly Pink Spa Angels. Mabalos po, Pink Spa!
1: The Tita Poyana Show!
0: Ay nako, hindi mangyayari yan. Meron na namang pinapalutang ang mga fanay. Kung ano-ano talaga, napaka-creative ng ating fandom dito sa Philippines. Sabi nila, si Bea Alonso, single. Si JDL, single. Hala. So pwede ba sila magkatuluyan? Sino ang lalaking tinutukoy nila? Siya po naman ang naging love team ni Bea Alonzo sa napakatagal na panahon.

JL Seek, ikaw ba yan? Sabi nila, eh kasi naman, si JLC naghiwalay ng kanyang artist na girlfriend. At ito naman si Bea Alonzo na papabalitang hindi na raw matutuloy ang kasal. So pwede kayang sila na lang? Eh mukhang hindi yata, no? Dahil sa tipong yan, kung talagang maging sila, dapat noon pa. Talagang love team lang sila. Diba, Basya? Hindi mo naman talaga masasabi. Kung love team lang, love team lang. Kung talagang nagkaroon sila ng relasyon, eh dapat sana'y laganap na noon pa. Ngunit subalit datapwas, walang ganong pangyayari. Never nga yata naging sila, diba? Ano, sinong mas may alam dyan? O, i-chat nyo na, i-comment nyo na. Tayo po ngayon ay live sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Alright, dyan po tayo ngayon nag-live, now and forever. Ang ating hotline 0961-447-3923. May nag-text, Tita, bagay pa naman sila, si John Lloyd Cruz at si Bea Alonzo. Sana magkatuluyan sila. Pray ko lang. Wow, pray mo na. Okay lang. Wala namang masama sa ganyan, di ba? Pero kung tayo ay makikipag tuos sa realidad. Tuos? Eh parang napakalayo sa katotohanan.

0: Dahil mukhang itong si Bea Alonzo ay masyadong concerned sa kanyang finances at kasali na rin niya sa kanyang love life. Ito namang si JLC. Ay, may pera din naman yan. Kaya lang, iba ang lifestyle niya ni JLC. Siguro naman nakita ninyo nung sila ni Ellen Adarna kung saan-saan mo na pagkikita iyan. Hindi ganon si Bea. Kaya ang sabi, never na naging sila dahil love team lang talaga sila. Napakaganda ng kanilang chemistry on screen, but off screen, no. They cannot. Pero syempre, hindi rin natin alam ang mga pangyayari. Who knows?
1: Who knows?
0: The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. At live na live po tayo sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. 18 after 6 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Ang init!
6: Pataba!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Pataba!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Pataba!
5: Sumubok na nitong bago! Introducing
6: Pataba!
5: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Pataba!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
6: Batata!
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
10: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
9: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
10: Sige, papalondri ko na lang.
9: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
10: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
9: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
11: Available in all supermarkets near you.
12: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
13: The Tita Puliana Show!
14: Puliana Show!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
20: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
21: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
22: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
23: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
24: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
11: The Tita Puliana Show.
12: The best na tugtugan.
11: The Tita Puliana Show.
12: Usapang showbiz.
11: At iba pa.
12: The Tita Puliana Show. Ang saya-saya.
11: The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
13: The Tita Puliana Show!
14: Bonggang banggi mampugiraray. At syempre, ang oras, 20 minutes before 6 o'clock or 7 o'clock. Banggi na naman. Ay, nako. Weekend pa. Kayong iba dyan, medyo nasa slow mode na. Hindi na sila masyadong ano ngayon. Parang pa-relax, relax na lang. Which is good, huh? You should try to take the time out. Para yung hindi kayo masyadong ma-strays. So I'm so OA today. Because it's today's pa-bebe. Pa-bebe-ness. Oh, di ba? Anyway, meron po tayong newsflash. At ito po naman ay tungkol sa isang bagyo. Bagyong tatawaging Francisco inaasahang papasok sa PAR ngayong Linggo. Signal number 1, posibleng itaan sa Batanes next week. Ganap na ang naging tropical depression ang low pressure area na namataan sa silangan ng Visayas ayon sa DOST Pag-asa. Bandang alas 4 kaninang umaga, tinatayang nasa layong 2,085 kilometers silangan ng Eastern Visayas ang sentro nito at nananatili pa rin nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Teka sandali, parang ano to ah? Parang luma na to. di nakapasok na. Okay? Oo, nakapasok na siya. Ganon. O, dapat nga. Meron tayong update. Patuloy na lumalakas ang tropical depression na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at inaasahang maging tropical storm kaninang alas 10 ng umaga. Namataan ang sentro nito sa layong humigit-kumulang 1,850 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang pinakamalakas na hanging 55 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 70 kilometers per hour habang kumikilos pa kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahang papasok ito sa PAR sa pagitan ng Sabado ng gabi, June 20, that's tomorrow, hanggang Linggo ng umaga, June 21, at bibigyan ng lokal na pangalang Francisco. Habang nasa Philippine Sea, posible pa itong lumakas hanggang umabot sa typhoon category habang kumikilos pa west-northwest. Sa kasalukuyan, mababa pa ang posibilidad ng direktang pag-landfall, ngunit inaasahang liliko ito malapit sa Batanes pagsapit ng kalagitnaan ng susunod na Linggo. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng pagtataas ng tropical cyclone wind signals sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Depende sa magiging galaw nito. Bukod dito, posibleng muling buhayin at palakasin ng bagyo ang habagat simula Linggo na maaring magdala ng malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao na may banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Pinapayuhan ang publiko na manatiling handa at patuloy na mag-monitor sa mga official na update mula sa Pag-asa. So yan po naman ay dapat nating paghandaan. Kahit nandito tayo sa Kabicolan at hindi naman tayo direktang maapektuhan ng sigalot ng panahon na ito. Sigalot! Anyway, siguro magkakaroon din tayo ng mga pag-ulan at makulimlim na kalangitan. Which is good dahil sa Linggo, napakaraming lugar po sa Kabicolan ang magkakaroon ng malawakang blackout. Yan, walang ilaw. Ay nako, umaga pa, wala na. Huwag mo nang asahan. Sabi nila, bakit ganun? Father's Day na Father's Day, tapos blackout. Eh, wala tayong magagawa. Meron silang sariling mundo. Was it kebs nila? Kung kayo ay magsi-celebrate ng Father's Day. Basta kailangan nilang magkaroon ng maintenance dahil yan po din naman ay sa ikagaganda naman kanilang servisyo sa atin. Ito po yata igaling sa NGCP. Wala pa po akong mga ex-boyfriends dyan sa Canoreco, pero sa Aleco meron. Kinilig? O kasi dyan yung mga nakikinig ngayon dyan sa Tabaco area na mga Aleco. O marami akong mga ex dyan. Sa Canoreco wala pa, may nanligaw. Kaya lang, of course, I'm still young. I'm still young! At kanina po, kung napansin niyo sa ating bagong Facebook page na The Tita Pollyanna Show sa One Radio, meron tayong binanggit doon tungkol sa salitang sana. Yan po naman ang ating muni-muni minute mamaya sa ating pagbabalik. Oo, ano ba itong sana? Narinig natin pala, ay sana, nilagyan mo ng bitsin. Sana nakinig ako sa nanay ko.
0: Sana bukas pa ang kahapon.
14: Hoy! At napakaraming sana po. Tatalakayin natin ng mariin. At nang lalo nating maunawaan ang kahalagahan ng sana sa ating buhay bilang mga mortal.
0: Sana maganda ka, tita.
14: O nga, no?
0: Ay, kasi sayang-sayang eh. Masyado ka pa namang ano, magandang katawan mo, kaya ayang hindi ka masyayong kagandahan.
14: Tumigil ka.
0: Sige na. Kaya ka nga hindi nag-ala live eh. Kaya audio live stream ka lang kasi hindi ka kagandahan. Please,
14: nako ha. Sana tumigil ka na.
0: Sana?
14: Yan mamaya. Pwede po kayo mag-comment sa ating live stream mismo. So, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Katulad ni Kuya Eusebio Castillo na binabati niya muli every night. Binabati niya ang Bermas, Basiliano, Bello, Castillo at Banyaras family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakake, Albay. From ikaw na po, family of Fatima, Tabaco City. At binabati din ni Kuya Eusebio ang lahat ng mga father. Happy Father's Day sa mga tatay on June 21. God bless you po, Tito or Kuya Eusebio. And thank you so much for listening in every night. Binabati din natin ng magandang gabi si Nena Palanas Bobbies. At binabati din niya ang gabos na nagdarangog mo niyan. Good evening din po kay Ramon Convencido. Kaya lang sa lahat po na nagka-comment, sana po naman doon kayo mismo sa ating live stream mag-comment para mabasa ko kaagad. The Tita Pollyanna Show sa One Radio. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night with your... Twelve minutes before 7 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM.
2: Tindugo na Bicolandia.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
6: And Best Cafe Black.
7: Also available.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
9: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
10: Dr. M's Amazing Tea.
9: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
10: Dr. M's Amazing Tea.
9: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na.
8: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
9: Kaya sulit sa health benefits.
10: I'm Dr. M's Amazing Tea.
9: Your healthy drink tea.
3: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
2: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
11: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
12: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
13: The Tita Puliana Show.
14: Puliana Show.

0: One Radio, Deuce FM. Your best source of news and music. This is One Radio, Deuce FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, Deuce FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, Deuce FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: The Kita Poyana Show!
2: Oh la la! Weekend na weekend na bang feels? Ala na! Buhay na ang ating family GC. At syempre, buhay na natin ating plano para bukas. Para naman sama-sama naman tayo bang family. So that nobody's left out, okay? Whatever you do, you can't get away from your family, so you should try to nourish, and make the best out of your days together. Para naman ni, ang sarap kasing mabuhay sa mundong warm na warm ang ating relationships, ating families, siblings, parents, ganun na rin ating mga grandparents. Of course, isali po natin palagi ang ating mga senior citizens. Ang mga senior citizens ng ating buhay. Para naman palagi silang updated sa mga pangyayari sa family, alright? Oo, para naman maging masaya. O, anong lulutuin nyo together? Pagsama-sama kasi mong pamilya, naku, ang sarap ng lechon paksiw. Pwede rin lechon kawali. Ay, naku, ang sarap din ha, pag magkakasama at buong-buong pamilya. Isang napakalangging kawali na punong-puno ng kare-kare. Kasi it's care-care. And that's family. Dapat nagki-care-care ang buong family with each other. Kaya dapat kare-kare. Tsaka mas maganda kung authentic, ha? Yung talagang buntot ng baka. Wow. Masarap yun, tapos palambutin nyo ng ilang oras. Or pwede naman yung i-pressure cooker. Tapos yung mga gulay, yung kanyang peanut sauce, pati na yung bagoong. Ay, nako. Talo-talo na. Ganon. So enjoy your family day tomorrow. At eto na nga sa ating Facebook page na The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Meron tayong idinikit doon tungkol sa kahalagahan ng sana. Minsan kasi hindi na natin napapansin kung ano nga ba ang kahalagahan ng sana sa ating buhay. Sana tayo ng sana, eh hindi naman natin talaga naiintindihan ang ibig sabihin nito. Sana kung siya ang sinagot mo, mas maging masaya ang buhay mo. Sana kung pinili mong mag-abroad, eh di sana asensado ka na ngayon. Ang daming sana. Sana kung dinagdagan mo ng konting patis, eh di masarap sana. Eh pwede pa naman niyang habulin. Oh, diba? Well, ito po naman ay isang text message sa 0961-447-3923. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Reynante. Pangalan ng kanyang crush nung siya'y bata pa. Reynante. Ang ganda ng pangalan na Reynante. Ang sabi ng itinatago natin sa pangalang Reynante, ano nga ba talaga ang halaga ng sana sa ating buhay-buhay, teta? I wanna know. Wow! Demanding! Ang salitang sana ay maliit lang yan, no? Maliit lang na salita, sana. Ngunit napakalaki ng papel nito sa ating buhay. Dahil ang sana ay pag-asa. Yan. Kapag may pinapangarap tayo, diba? Yan ay parang nagbabadya ng pag-asa. Tulad halimbawa, sabihin natin, sana matupad ang aking mga pangarap. Wow. may pakulot sa huli. Ito din ay pwedeng pagsisisi. Pagsisisi kapag may pagkakataong lumipas. Sana ginawa ko ang tama noon. Wow, galit. Ito din ay pwedeng panalangin. Diba panalangin kapag may bagay na wala sa ating control? Hindi natin kayang hawakan. Hindi natin pwedeng kontrolin. Sana gumaling na siya. Oh, diba? Hindi kasi natin pwedeng sabihin na, ay, gumaling ka na. Hindi mo pwedeng utusan ng isang taong gumaling na kapag siya'y may sakit. Kaya wala tayong ginawa kundi sabihin na lang na, sana gumaling na siya. Oh, diba? Pwede rin ito ay siguro pagmamahal. Kapag may hinihiling tayo para sa kapakanan ng iba, katulad ng sana maging masaya ka, Apo. Oh, diba? So, ang daming ibig sabihin ng sana sa ating buhay. It's hope. It's remorse o pagsisisi. It's a prayer o panalangin. Or it's love or pagmamahal. Ngunit may dalawang mukha din naman ang sana, no? Kung napansin nyo. Kasi kapag ginagamit ito bilang pag-asa, nagbibigay ito ng lakas upang magpatuloy. Kapag naging palusot sa pagkilos, maari itong maging dahilan upang manatili tayong aesthetic o nakatayo na lamang at naghihintay. Meron kasing kasabihan, ang sana ay simula ng pangarap, ngunit ang pagkilos ang daan patungo sa katuparan. Palakpakan natin yan. Once more with feelings. Ang sana ay simula ng pangarap, ngunit ang pagkilos ang daan patungo sa katuparan. Oh, clear na ha? Kapag sinabi mong mahalaga ang sana, marahil ito ay nagsisindi ng apoy ng pag-asa sa ating puso. Ngunit mas mahalaga pa rin ang mga hakbang na ginagawa natin upang ang mga sana ay maging salamat at ang mga pangarap ay magiging katotohanan. Sa madaling sabi, ang sana ay nagpapaalala na may mga bagay tayong ninanais. Ngunit tayo pa rin ay may pananagutang kumilos upang mabigyan ng pagkakataong matupad ang mga ito. Sana maganda ka. Sana tigilan mo na yung pagiging bida-bida. Diba? Hindi natin pwedeng kontrolin yan eh. Diba? Sana madatong ka para pautangin mo ako. Pautang sana. O, diba? Sana din. Kaya sana po naman ay kahit papaano ay mas lalo nating na-appreciate ang salitang sana. At huwag natin itong gamiting palasak. Dapat talagang dapat ito ay tumulay sa mga linyahan ng katuturan. Ganon. Thank you so much sa inyong pag-text, Reynante. Itinago natin sa pangalang Reynante, pangalan ng kanyang crush nung siya'y bata pa.

0: And good evening din sa iyo, Eugenio Beren. At sa lahat po ng ating mga listeners, nais ko po kayong anyayahan na i-follow ang ating The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 13 after 7 o'clock.
1: The Tita Pollyanna Show!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at

0: Supermarket sa inyong lugar.
1: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nalunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
19: Kilabot ng mga dalaga
8: dahil sa ERA.
14: At sinong kulabot, Fesh?
6: Hindi ako.
14: Makinis to.
6: Firmang walat.
3: At parang watang-wata
14: dahil sa ERA.
0: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
10: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
20: Ako si Salvador.
21: Sa gabi ay
22: si Salvi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
23: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
24: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number 1 at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
25: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
26: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
25: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
1: The Tita Puliana Show.
11: Oh, la, la. Welcome sa ating second half na ating second hour. Ito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. Kumusta po ang panahon dyan sa inyong mga lugar? May mga parte sa Kabikulan ngayon na inaambun-ambun. Yung uba naman inuulan-ulan. Sana naman walang dinidilubyo. Na hindi kami ready. Diba mga paambun-ambun lang para medyo lumamig ang ating kapaligiran. Kaya i-chat nyo na kung kumusta ang panahon sa inyong mga lugar. Pwede rin kayo mag-text sa 0961-447-3923 para magkaalaman na kung kumusta ang panahon dyan sa inyo. Good evening pa rin po dyan sa Binitayan Malilipod Albay, most especially kay Natalia Beren. Hello, good evening po sa inyo dyan sa Binitayan Malilipod Albay. Good evening din kay Anna Lisa Binoz Balmaceda. Good evening sa iyo. At sabi naman ni Cogs Diaz Canyon, good evening sa kanyang mga friends na sina Barry Bausa, Marvin Buelva, Kurang Benbenito, Cholin Sericos, Christian Carillo, Len Zapanta, Grace Mendoza. Thank you so much for listening in. At sana po naman masaya ang inyong weekend. Wow! Kaya lang ito namang si Aling Esperanza. Sabi, totoo ko pong pangalan ito. Wow, talaga. Si Aling Esperanza, sabi niya, hanggang ngayon po, marami pa rin chismosa dito sa amin sa looban. Kaya lang, hindi na po ako nagagalit dahil kapag magagalit ka, talo ka. O nga naman. So, tinext din po niya ito sa atin sa 0961-447-3923 nung Wednesday pa, ngayon ko lang nabasa. Sorry naman po, Aling Esperanza. Kasi hindi naman ibig sabihin na hindi ka dapat magalit kailanman sa mga chismosa. Natural lang na makaramdam ka ng galit kapag may nagkalat ng maling impormasyon o nakasakit sa'yo. Ngunit may mga dahilan kung bakit mas mainam na huwag hayaang manaig ang galit. Ganon. Oo, kasi naman, di ba? Ba't mapapapatulan? Kasi mas ikaw ang napapagod sa ganyan. Ang matinding galit ha ay nakakadagdag ng stress at maaring makaapekto sa iyong kalusugan at kapayapaan ng isip. Kaya huwag kang magalit. Actually, napagpra-practice na naman yan eh. Napapag-practice, ano? Pwede ka mag-practice na hindi ka magalit. Sa totoo lang, try nyo. Meron po mga kapararaanan, lalo na nasabihin mo lang sa sarili mo na, ay, hindi na ako magagalit sa mga ganyan. Tapos ipagdasal mo sila. Actually, hindi ka na magagalit. Try nyo, ha? Marami pa kasing hindi pa nila na perfect. Perfect? Maaring, lalo lamang lumaki kasi ang usapan pag nagalit ka pa or gumawa ka ng eksena. Kapag emosyonal ang naging reaksyon, minsan ay nagiging mas interesado ang mga tao sa chismis at lalo na kung ito'y kumakalat na. Diba? So bakit ka magagalit kung hindi totoo? Huwag ka rin magagalit dahil totoo. So wala kang galit dapat. If it's not true, don't get angry. If it's true, the more that you should not be angry. Kasi mas lalo kang mabubuking. Di ba? Hindi lahat naman ng chismosa ay masamang tao. May ilan ay nakikichismis lang dahil sa kakulangan ng impormasyon, impluensya ng kapaligiran o hindi nila nauunawaan ang epekto ng kanilang ginagawa. O yung pampalipas oras lang at palagi kong nababanggit, yung mga senior citizens natin na umiinom na ng maintenance, ito yung pampalipas nila nung epekto o yung tadyak ng kanilang mga maintenance. Ganon. Kaya sila nagchichismis kasi maya-maya pagkatapos ng... Ay! Oy, tapos na. Tumadyak na yung ano, gininom ng gamot. Diba? Ipinapakita din nito ang iyong karakter kung ikaw ay magagalit, no? Sa pagpili ng mahinahon at marangal na tugon ay hindi kahinaan. Madalas ito ay mas matibay na paraan sa pagharap ng problema. Diba meron namang kasabihan? Ang chismis ay parang apoy. Kapag pinatungan mo ng galit, lalo itong lumalaki. Kapag hinarap mo ng may karunungan, mas madali itong mamatay. Ganon. Mahirap bang intindihin yun? Ibig sabihin, walang patulan. Meron din akong kumare, sabi niya sa akin, pag chinichismis daw siya, pag totoo, hindi siya umiimik. Pag hindi naman totoo yung chismis, hindi rin siya umiimik. Kasi sabi niya, mas maganda yung misteryosa ka. Chinichismis ka na lang at lahat, dead maka lang. Dahil in the first place, wala naman silang pakialam sa buhay mo. Diba? At saka nasa kultura po natin yan. Yan ang favorite na pampalipas sa oras ng ating mga kumars. Kumars? Hindi mo kailangang gustuhin o palampasin ang chismis. Pero maaari mong piliin na huwag na. Hayaan na. Huwag mo nang kontrolin. E di sikat ka. Diba? At naapektuhan pa ang iyong emosyon. Kaya let it be. O di kaya pwedeng sabihin, makijoin ka doon sa mga nakikita mo yun, diba? Siyempre, sa iyong lugar, identified mo yung mga nagchichismis tungkol sa'yo. Di puntahan mo. O ayusin niyo yung pag-ano, ha? Mga impormasyon tungkol sa buhay ko, ha? Mamaya, may exam kayo. Ang pinakamataas, may premyo. O, handa nyo yung mga sarili nyo. Lahat yung mga chismosa, pila-pila kayo. Ha, meron tayong exam tungkol sa buhay ko. Kung gaano nyo kaalam ang mga pangyayari sa buhay ko. O, diba? Sabi nila, ay, talaga lang. O nga naman ano, ba't ba natin pinapakialaman ang buhay niya? Hindi naman siya kagandahan. Mukha naman siyang paanang magsasaka. Ay, hayaan na natin siya. Diba? O, dititigil na sila. Dapat you should make them realize that you are not chismis worthy. Kasi masyado mo namang tinataas ang iyong antas. Na palagi mo sino, alam mo ako chinichismis ako palagi dyan sa looban. Hindi na ka namang kagandahan. Mukha ka namang paanang magsasaka. Kaya huwag na. Diba? Choose your peace. Huwag na silang patulan. At isipin mo palaging maganda ka. O diba? Kaya sila nagchichismis tungkol sa'yo. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 7:42, 18 before 8 o'clock.

0: Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Welcome sa panghuring oras. Kansa to yung programang The Tita Poyana Show. I'm so pabebe tonight. Kasi it's Friday. And you know why it's a Friday? It's pabebe night. Thank you so much sa baby love ko. Ay, kanina pa siya chat ng chat sa akin. Tinatanong niya kung okay lang daw ako. Sabi ko naman niya, I'm fine. Sabi niya ako, hindi eh. Bakit naman, be? Sabi niya, hindi pa ako kumakain eh. Hindi mo naman ako tinatanong. Sabi ko, kailan ko ba itanong yan? Hindi ko naman dala yung kaldero. Oh, huwag naman ganun, be. Huwag mo naman akong ganyan. Nagugutom ako, tapos gaganyanin mo pa ako. Ano magagawa ko? LDR tayo. Sabi niya, pwede mo naman akong padilibiran na lang. What? Ganun na ba kita kamahal? Para magpapadeliver ako ng pagkain para sa iyo? Kahit tayo ay LDR? Teka sandali. Pag-isipan ko muna. Ay, ganito na lang. Kasi hindi pa rin ako kumakain, be. Kumain ka na lang dyan, ako kakain din dito. So, imbes yung pambili ko ng pagkain para sa'yo, ibibili ko na ng pagkain para sa'kin. Tapos ikaw, yung dapat ibigay mo sa'kin, kasi di ba love mo rin ako. O di, yun na lang yung ibili mo ng pagkain mo para sa'yo. O eh, di ba quits? Ang talino mo! Diba? Para din yung pamasko. May nagta-text sa akin palagi yung mga friends ko. Uy, mare! Yung akin namang pamasko. Sabi ko, sige, yung pamasko mo sa akin, sa'yo na lang. Tapos yung pamasko ko para sa'yo, sa'kin na lang. O, di ba quits? Happy all. Uy!
3: Greetings! Greetings! Shout out! Bully Ball!
2: Yes, let's make yakap-yakap na. Let's make holding-holding hands na. Dito sa ating pamamasyal sa Shout Out Bully Ball. Nakakatawa dun. Funny. Binabati nga pala natin ang agom na mahiguso ni Karen Mam Rodriguez. Si Rafaelito Bok. Diyos manay nabanggi sa imo from your loving, loving love, Karen Ma'am. Wow! Binabati din natin si James dyan sa Barangay Bacolod at pati na rin ang kanyang pamilya sa Pasig Floodway. At syempre sa kanyang pinakamamahal na wifey. Wow! Sweet naman yan. Siyempre, binabati din natin si Christelle, Baby Christelle, si Mama Tin, Papa June, at pati na rin si Lola. Good evening. Aba, sama-sama pala kayo dyan. Sabi ni Lay, kan San Isidro Elawad. Good evening kay Lola Poppings. Dyan po naman sa Rizal Street, Malilipot, Abay. Diyan po naman sa Kabaangan, hello Ken, at binabati ni Ken ang Belaro Bermilio family. Binabati din natin si Manay Lilia Belaos, diyan po naman sa Datag Santa Teresa, Ganon din po si Tita Shirley Belier and family. Diyan pa rin po sa Datag. And of course, good evening po sa inyo. Shout out sa Bornelia family dyan sa Boring. Shout out din dyan sa Kobo. Ang dami nating mga listeners dyan sa Kobo nagsasagutan ang kanilang mga radyo. Wow, thank you so much. Solid sila sa One Radio. Wow! Diyan po naman sa Kobo, binabati natin ang Soria family. Ganon din po naman ang Vargas family. Hello, Tita Jocelyn. At syempre kay Mame at kay Pape Malaga. Kumusta na kayo dyan? Sagutan din daw ang radyo sa Puro 4 Borabo Daet. Abilgos family, kumusta na? Namanggi na ka mo. Wow. Ganon din po sa Abais family dyan sa Lagon. At dyan sa Kamambugan to the Sofranos family. Shout out kay Baby Arca Borja at dyan po naman yan sa San Ramon Tabaco. Kano din kina Janet at Judita Barameda. Tindugon always! Wow! Sabi na naman ini ni Annalyn, sabi ni Annalyn, shout out daan sa agum niyang si Nicanor Ampuon. Eh magkaharap lang naman sila ngayon na naghahapunan. Batiin mo na nga yan. Ganon. Jerseel and Jeric dyan sa Belentiwi. Kumusta na kayo dyan? Of course, kay Hazel Sid. Kumusta po kayo? Brizo family dyan sa Bacolod. Benito and Evelyn. At syempre kay Benedict Brizo at ang kanyang loving wife. Dyan po naman sa Urpao na si Diane. Shout out sa mga babies pa rin na sina Gwen Pauline Arcangel at John Adriel Arcangel dyan sa Payahan Malinaw Albay. Dyan po naman sa Kinale. I will never, ever, ever forget to make body every night. To my sweet amiga, Maria Emma Vergara Gonzalez. And of course, ang pinakamagayon dyan, si Mami Upeng Vergara. And good evening kay Tita Nora, Tita Jealousy, at kay Tita Al. At sa lahat ng mga bugoy at mga bagets. Mami Normita Contreras, nanyaon po dyan sa Tabaco Night Market. Kumusta na? Ang mga para tuge, mga para tindanin rapper, as in tokwa. Ganon din po kay Tita Chris Barameda na pirming nagbabakal at this time dyan sa Tabaco Night Market. Hi Tita Chris, kumusta ka na? At ganon din po naman kay Mami Lani at kay Mami Evelyn. Dyan po naman sa Chris Resto Grill sa Tabaco City Port area. Ate V Bongala, kumusta na you? At syempre, dyan pa rin tayo sa Riosa Street. Kumusta naman po ang Kalisin family, Kuya Rudy, Tita Tez, at syempre si Ariella, ang kanilang sweet apo. Wow! Good evening sa inyo dyan sa Kalisin family. Thirdy Rio Perez, Chan Leong ko, kumusta ka na? O ano, marami na bang nagpapa-reading sa iyo?

Text Lama Pukayo sa ating hotline 0961-447-3923 para sa inyong Shoutout Boulevard. At syempre po, ugaliing makinig sa ating live stream kung wala kayo sa radyo or di kaya malayo kayo sa Kabikolan sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Meron din po tayong mga information doon tungkol sa ating email kung meron kayong nais na ipaabot. At syempre, sa ating comments, The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, OneRadio.net with your Tita. 8 minutes after.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag

0: ang Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
1: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
20: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
21: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
19: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with Refresh.
11: refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
13: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
14: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
16: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best.
22: Oh, the Tita Puliana Show!
23: Hola, hola, hola. Sa oras na alas 8:33, hindi man po giyaray sa The Tita Puliana Show. Ay, naku, meron tayong naiwan. Dapat natin silang batiin. Of course, kumusta na po dyan sa Kabul? Kumusta dyan sa Kabul? Afghanistan. Kay Kuya Loinks. Hi, Kuya Loinks. Kumusta ka na? And of course, maurano na ang banggi. Sabi ni Tita Cherry Borja. Good evening din sa iyo, Riza Kino Veloso. Of course, good evening to you, Levi Binias Fernandez, na nakikinig dyan sa Pina Francia Ilawod, Bakake, Albay. And of course, kay Ramon Convencido, good evening. And thank you so much for listening in every night. In the beginning, gini. Agoy, agoy. Listening in, in. Excited na ako, no? Kasi weekend na naman. Sana po naman ay maging makabuluhan at masaya naman ang ating weekend. Kahit maraming lugar sa Kabikolan ang magkakaroon ng blackout. Lalong-lalo na sa Daet at karamihan sa mga bayan sa Camarines Norte ay blackout. Ito po naman ay magaganap sa Sunday. Alas 7 ng umaga hanggang alas 5. Aray ko po! At syempre, dyan din po sa Naga City, magkakaroon din daw ng blackout. Paano na lang ang Father's Day? Diba? Panira ng trip. Imbis na mag-enjoy, mas lalong lalaki ang gastusin kasi mag-celebrate na lang sana sa bahay. Eh, kailangan pa lumabas. Magastos pag blackout, ha? Sana kung nire-reimburse ng mga power company ang nagagastos natin para lang maiwasan ng sobrang init sa ating mga tinitirahan. Eh wala eh, dead ma lang sila. Ganon. O diba halimbawa, pupunta ka sa mall, kakain ka, tatambay ka, kung ano-ano, manunood ka pa ng sine. O diba, laki ng gastos noon. Payat na ang 1,000. Correct. Eh, paano yan? Eh, mas marami ka namang mas ma-importanting mga bagay na dapat asikasuhin. Ako, ha? Parang gusto ko na lang yata magpaligaw sa mga taga NGCP. NGCP? Ay! Of course, kay Bana Punyado forever sa The Tita Pollyanna Show ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snowfresh products, Rejuvenate products. Ganun din po ang Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candies, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. Yes, kajoin din po natin ang One Nok Chicken in a Sal Daet. Para sa inyong online orders, pasya lamang po kayo sa One Nok Chicken in a Sal Daet Facebook page. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Jews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. At syempre sa mga magagayon in the city of true love, mga katindugong magagayon. Sarong lugar sana po para sa satuyang me time as in self-pampering. Pink Spot. Ang Pink Spot niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Sampang sana iyan kan Amanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumaan na sa nakitahan na po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much, Pink Spa! Again and again and again, meron po tayong Facebook page. I-like po ninyo, i-follow. Follow siguro, no? Mas maganda, i-follow nyo. At pwede nyo rin pong i-share. Ito po ay ang The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At ating hotline ay 0961-447-3923. And of course, pwede ninyo akong i-follow sa Diyosa ng Kahibangan TikTok page. Ha? Bakit Diyosa ng Kahibangan? Eh, mukha naman siyang matino. What? Hi! Sana po naman kahit pa paano nabigyan namin kayo ng kasiyahan for the whole week. O magsama-sama naman po tayo next week. Same time, same tita. Hindi na naman po asa yung lingkod na bago masyado na magayonon pero mahamuton. Gurang na pero may harang pa. Nagiiwan ang mga salitang, kung hindi ka naman kagandahan, mag-makeup ka man lang. Try! Sweet dreams!

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camarines Norte.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: 99.71 Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM.
6: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
5: All in one. Ito ang One Radio News FM.
6: Tindugo na.
5: Bicolandia.
0: Daet, Camarines Norte, gising na sa panibagong umaga. Tayo ay magkaisa.
5: One Radio sa umaga. Kasama ang Best Cafe Green, 6-in-1. Kape, musika, balita at impormasyon sa umaga.
6: With Kuya Benji, One Radio sa umaga. Makisabay na, tutok na, alas 5 ng umaga, dito sa inyong One Radio, 99.7 News FM

Good morning. Oras sa buong Pilipinas, meron tayong 10 minuto makalipas na alas 6 ng umaga. Araw naman ng Sabado, 20 sa buwan ng Hunyo 2026. Isang araw bago ang pagdiriwa naman mabigay bugay sa ating mga tatay, papa, ano ba tawag natin dyan? Kung ano man, basta Happy Father's Day sa lahat ng mga ulirang ama sa buong mundo. Yan. Siyempre tayo magkasama isang oras, alas 6 hanggang alas 7, programang Kape, Musika, Balita at Impormasyon. Dito lang sa 99.7 One Radio Music and News FM Diet. Si nagtatanong sa akin kanina na marami kaming ano dito naman na Best Kape Green. Anyway, available naman sa lahat mga supermarket, saka mga drugstores. Yung mga paborito niyo mga grocery stores, pwede na kayo makapagbili dyan ng Best Kape. Magandang morning sa lahat mga katabay, especially sa family ang bayan ng diet, yung mga early morning riser natin, lalo na yung mga tika linis-linis ng mga street cleaner. Sila may mga, ano na ngayon, ha? May mga chargeable at tawag dyan, radio. Kasi pagising sa umaga, eh, nakaantabay sa mga radio. Ha? Siyempre, batin natin na good morning. Lahat naman ng mga tigalinis dyan sa nasa na yung binigay sa akin ni Sir, ano? Hindi ko yata na save. O, lahat ng stop dyan sa public market. I-stop na ni admin, market admin. Good morning po sa lahat dyan. Advance happy celebration ng tawag dito, Pinyasan Festival. Piyesta ng diet sa Miyerkules, 24, hindi ko nagkabali. Pinyasan Festival. Siyempre, magandang morning din sa mga, yung mga binabati natin, yung mga nasa, anong tawag dyan, lidong, mga bukid-bukid. Usong-uso na yung mga solar, kaya mga radio set na sila ngayon. Papabati lang dyan sa mga taga Masud. Ang tawag nga dyan, yung barangay, ano? Wala dito yung lista, sa lista. Di ba, hanapin ko mamaya. Ano nga ba mga pinag-uusapan na mainit na balita sa buong linggo? Siyempre, nakaantabay tayo. Isa sa mga maliban sa itong isingit muna natin yung sama ng panahon na nakatakda ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Pinangamahan itong mamayang gabi or bukas, linggo. Itong Tropical Storm Mikhala. Ito ay nasa labas pa ng bansa o ng Philippine Area of Responsibility. Subalit natapat, ito'y lumakas pa habang papalapit ng Philippine Area of Responsibility. Ha? Medyo araantabay tayo sapagkat kaakibat ng sinasabing Super El Nino na ayon po naman sa Philippine Atmospheric Geophysical at sa Astronomical Services Administration o PAGASA, itong Super El Nino na i-epekto hanggang sa first quarter ng taong 2027. Eh, syempre, normal. May tag-ulan din. Kanya lang, kaibahan ng tag-ulan sa kayong mga bagay-bagay ngayong taon, eh, malakas. Kung kaya nga, nakakahagas. At borongkal si borongkal pa si bubong ng bahay, baka matuluyan ang magkaborongkal. Pagka ganyan, abang-abang naman si mga nakaantabay na magpalista sa partial saka total damage. Ano na kita? Abang-abang na naman yan, taba ka tayo mailista. Sabi ni, ano, visit. Samantala, araw po na pala Sabado. Uy, may isingit lang tayo, ha. PSA, Public Service Announcement. Let's go, let's go. Mga nakatabay sa atin,
Yung power service interruption na nakaschedule ngayong araw na nagkaroon ng mga changes. Nasaan ba yun? PSA mula sa pamunuan ng Canoreco ay hindi ako nagkamali, na-revise ha? 30 minutes na lang ba? 20 minutes? 12 to 12.30? Ano pa ito? May hanapin ko yung ano. Na supposed to be ay maghapon. Nagkaroon po ng pagbabago. Yun yung kagandahan. Balikan natin, ito pinag-usapan natin na sama ng panahon. Lalong lumakas at naging isang tropical storm po itong namatang sama ng panahon sa labas ng Pilipina o Philippine Area of Responsibility o PAR kahapon Biyernes ng gabi. Ayon po sa PAGASA, batay sa Weather Bulletin Forecast ng PAGASA, namataan ang sentro ng tropical storm sa layong 1,665 kilometers silangan ng southeastern Luzon habang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. At taglay po nito, ang lakas ng hangin umabot sa 75 kilometro kada oras malapit sa kita at pagbukso naman hanggang 90 kilometro kada oras. Ayon sa State Weather Bureau, tatawagan itong Bagyong Francisco sa oras na makapasok na ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Mamaya po naman gabi,

pag-ulan. Sa bagay, ang hinihintay ng karamihan ay ang ulan. Dahil ang mga deep well o mga balon-balon, mga bubuon, wala ng tubig. Kahit naka 30 meter o 30 meters, 30 feet na ang lalim, nag-iipon na rin ng tubig. Kaya hindi lang problemado yung mga may gripo under, anong tawag dito? Underwater district. Sapagkat hindi kayo nag-iisa, ganon din yung may mga deep well, problemado na sa tubig. Yung mga dating may balon, nagpapalalim na ng balon. Epekto ng ani ng Super El Nino. Wala tayong magagawa dyan. It's natural. Samantala, silipin natin mga labas ng mga balitang nasyonal na pinag-usapan pa rin. Inaabangan ng sambayanan. Ito po naman nakatakdaing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6, 2026. Sinabi po naman ni Congressman Batangas Representative Jerbel Luestro na tuloy-tuloy na sa July 6, 2026 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos ang unang pre-trial conference ng impeachment court sa Senado. Sinabi ni Luestro na nagsimula na ang pagmamarka ng mga documentary exhibits na may kaugnayan sa articles of impeachment. At inaasahang matatapos ito sa June 22 sa pagpapatuloy ng pre-trial proceedings. Ayon po naman sa mababatas, malinaw na nanatiling nakatakda ang pagsisimula ng paglilitis sa July 6. At ito po naman ay magtutuloy-tuloy na. Inaasahan ding inalabas ang pre-trial order matapos makompleto ang exhibit marking na magdisibling gabay sa mga susunod na pagdinig. Mahigit sa 30 posibleng testigo ang inihanda ng House Prosecution Panel habang nagsumita rin ng sarili nilang listahan yung mga testigo at dokumento ang kampo ng depensa. Binigyan din ni Luestro na ang mahalaga ngayon ay patuloy na umuusad ang proseso at nananatiling nakatakda ang pagsisimula ng impeachment trial sa July 6. Kaya lang naman, ang sa parte naman ito ni Sara Duterte, siyempre pagka umusog na o dumiretso na yung sinasabi natin impeachment trial, sabi naman ng kampo ni Sara Duterte, meron silang tinatawag na legal, anong tawag yan? Legal remedy. Ang gulo na ng ano, ang gulo na ng politika ng Pilipinas. Kawawang kawawa na si Juan de la Cruz. Sapagkat dito nga naman sa kabila kung tutuloy-tuloy na ang impeachment trial. Sabi nga ni Congressman Luestro, Gilbert Luestro, na hawak na nila ang beat. Hawak nila ang beat. Eh sa parte naman ng kabila, ang diskarte naman ito nila grupo ni BP Sara. Siyempre pagka siya nahatulan ng impeachment, hindi siya pwedeng tumakbo sa 2028. Kanya lang, ayon sa grupo nila, meron silang remedyo dyan. Hindi na papabutin sa matapos ng trial. Kung baga, mangyayari, ang other choice nito ni BP Sara, kung alam niyang tagilid siya at hawak ang beat ng kabilang grupo, ang other choice niyang legal ay mag-resign para po naman siya ay makapagtakbo pa sa 2028. Diba?

0: Yung tinatawag na functus officio. Magiging ganon yung kanilang sistema. Pwede siya mag-resign habang di pa tapos yung impeachment. Hindi yan ang mangyayari sa impeachment. Useless. Ay, ano na tayo? O di ang tendency, siya mag-resign bilang Vice President of the Philippines. Ay very much open siyang tumakbo sa 2028. Laro ng ano to eh. Parang one din ha. Mind games. Eh, wala naman pating gano'n. Walang batas na nagsabing di siya pwede mag-resign. So, alam niyang sa tagilid na siya. Kasi nga, sinabi na ng grupo ng kabila na hawak nila ang beat. Siyempre, ma-resign siya. Para naman sa 2028. No choice, pwede pa rin siya tumakbo. O, diba, ang ganda ng nangyayari. Ang masyadong apektado ay ang sambayan ng Pilipino. O, speaking of ano ha, eleksyon itong si Senator Monteveros. Seryoso nang kinukonsidera ang presidential run sa 2028. Ito ay pinahayag na ni Senator Riz Monteveros. Seryoso pa rin niyang pinag-iisipan ang posibilidad na tumakbo bilang Pangulo sa halala ng 2028 habang hinihintay pa ang magiging desisyon ng kanyang hanay at mga kaalyadong grupo. Kahapon sa isang press conference, araw ng Biyernes, June 19, sinabi ni Monteveros na bukas yan sa pagtakbo kung siya ay mapipili bilang kandidato ng United Opposition. Pinasalamatan ng senador ang mga kamakailang inisiyatiba ng Akbayan o itong Akbayan Party List at iba pang grupo na naglunsad ng programang may temang RISA na bilang papapakita ng suporta sa kanyang posibleng kandidatura. Nabanggit ni Senator Risa sa press conference kahapon. Sabi niya, maraming salamat sa mga nag-express ng ganoong confidence sa akin. Ayon po naman kay Monteveros, mahalaga makapili ang kanilang hanay ng isang kandidato na itinuturing na pinakamalakas at pinakaangkop na mailalaban sa halalan. Idinagdag pa niya, inaasahan niyang makakabuo ng pagkakaisa ang kanilang grupo bago matapos ang 2026 sa unang bahagi ng 2027 upang matukoy kung sino magiging standard bearer. Samantala, matatandaang nauna lang nag-anunsyo si Vice President Sara Duterte naman. Maalala natin, February 18, 2026 ng kanyang intensyon na tumakbo bilang Pangulo sa 2028 national elections. Oras natin, 27 minutes sa makalipas ang alas 6 ng morning. Maganda umaga sa lahat ng mga taga dyan sa Hollywood, saka dyan sa Vegas. Ano, Las Vegas ba ito? Matagal ko dito sila, hindi pa ako nakagala dyan sa Gahunon, Vegas o Las Vegas. Ang daanan ito dati dyan sa may ano eh, sa may, kung hindi ko kamali, umahan yan eh. May way back. Maganda morning po sa kanila dyan, maraming thank you. Mga lakad naman sa atin dito sa Barangay 4. At inspirasyon. Magdagbak. Totoo may direksyon. Imanong June. Bawat segundong gising. One radio. Araw mo at bati na. Hi there, good morning sa kanilang mga dyan mga kasamaan sa bahay. Sa inyong mga labi talaga. Yeah, maraming salamat sa pagkantabay.
1: May musika sa puso. Balit at impormasyon. Todo-todo gusto. Kape
0: musika. Balita at yun. Nagpapabati lang. Advance. Sabi, ano to? Happy Father's Day kay Papa. Sige. Mamaya bigyan daan natin yung mga greetings sa ating musical programming. Si Ate Saling, magandang morning. Brown out na sa Inda. Ano man na brown out yan? Ang kuha natin na 12 to 12.30. Apektadong saka yung hapon. I-check ko lang yung aking wala yata, hindi nakasave. Musika. Sige, may alam siguro. For the meantime, silipin ang oras sa buong Pilipinas. 29 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. Yung mga may trabaho ngayong Sabado, may mga gawain na maaga. O ano na kita, mga 6:30 na. Baka magbangon nyo, wala pang kape, wala pang mas masaklap kung wala pang asukal. Ano na kaya yan? Dawa kaping aduson, mayo. Sabi sa Bicol, masakrot na pangyayari. Babalik tayo 30 minutes after 6 o'clock.
2: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black.

0: Tikman na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camarines Norte. Daet Camarines Norte, gising na sa panibagong umaga. Tayo ay magkaisa. One Radio sa umaga. Kasama ang Best Cafe Green, 6-in-1. Kape, musika, balita at impormasyon sa umaga. With Kuya Benji, One Radio sa umaga. Makisabay na, tutok na, alas 5 ng umaga. Dito sa inyong One Radio, 99.7 News FM Diet. Tindugo na!
1: Balik tayo! Ang tawag niyan, KMBI, tuwing Sabado. Kape, musika, balita at impormasyon. Oras 32 minutes, makalipas ang alas 6 na umaga. Batiin ko lang, good morning dyan sa CNPH, si Ate Dolores. Hindi na makakakwanta huwag dito. Hindi na proceed sa BMC. At takas ngayon na pala si Ate Dolores, 24 pesa diet yan. Yan, operation sa bato. Sana'y ano yan, malampasan. Nakantabay sa atin dyan sa cellphone. Mabutit na guli si Kwan, si Aki Boti Dolores, no? Itagabantay ka dyan. Paano ang trabaho nga ni Kayan, di ba? Sa bagay, 1 week. Good morning, mga kakaribahan nito dyan sa quarter. Dyan sa CNPH. Magaling sana yung mga may karamdaman. Dapat dyan, may nalaki yung ano dyan, may sara sounds. Oh, may direksyon, bawat nota, bawat segundong gising, One Radio. Hindi ko tuloy makita. Kuya Benji on the mic again, hatid ang ngiti sa inyong mga labi. Uy, si Sir Ray, mag-celebrate sila ni Madam ng Silver Wedding Anniversary. Maraming salamat sa pag-imbita kay Sir Ray. Hindi pati ako makapatag tanggi dito kay Sir Ray. More than two decades ko na itong kikilala. Very successful na si Sir Ray at saka si Madam. Sa kanilang business. Naalala ko, way back 2008 pa yata ito, 2007. Nakilala natin nung tayo nasa other station pa. Together with Hyper. Salamat, Sir. Invitation, Benji, July 10. Madara ko kining ano? Madara akong tupperware kini, Sir. Masimpleng take out. Masimpleng take out. Sa bagay, when was the last time na tayo nagpag-join ng mga gathering? Tagal na rin, ha? Di dati active tayo ng mga kahit piyestahan. May listahan kami dati niyan. Si Kuya Larry, ha? Magandang morning, Kuya Larry. Ikaw, balik ka na rin sa... You're back on track. Kuya Larry, nag-exit din ng bansa, ha? Nag-testing rin ng abroad. Ngayon, balik sa dati. Radyo pa rin. Ang kami nagkasama-sama, ako yung nauna. Nag-Middle East din tayo. Pagbalik natin from the Middle East, pagbalik mangyarari sa radyo. Yun talaga yan ang buhay. Sa One Radio, tuloy ang buhay. Sir Ray, good morning. Sabi pati ni Sir Ray, thank you. Saan kita, Benji? Pero maaarkila ko kayo ning Kwan. Ano kaya, Sir? Maaarkila ko kayo ning Kwan. Tuxedo. Siguro kailangan magpapasyal dyan kay Ate Mila. Mila Gross, you know who you are. Maaig din naman yung isipin dyan. Masabli naman ngayon ng barong. Congrats sa lang kay Sir Rank at Madam. They're going to celebrate the silver wedding on July 10. Ang venue ay sa Blanc Resort. Opo, talaga. Kailangan naman din sabi nga niyan, kailangan naman din expose ba? Joining the lifestyle of the society. Bawat segundong gising, one radio, araw mo'y gaganda rin. Kuya Benji on the mic again, hatid ay ngiti sa inyo. Happy Pinyasan Festival o Happy Pinyasan sa Daet. Puso, balit at impormasyon, todo-todo gusto. Sabi naman ni Ani, magandang morning daw sa Barceta family. Hindi man si Ate Ling. Brown out na sa inda. Halata ka nita. Ikuwenta ka na. Taano mo ito mag-brown out dyan? Oh, yay nako. Oh, may gulay. Malabsay. O, tiba, di ka mo nagbayad ng ano. Electric bill. Kaya araw ka yan. Ang ngirit pati. Ang ngirit pati ng ano daw ay. Kasimula ng umaga sa tamang timpla. Kape, musika, samantala, sili pa rin tayo ng mga mainit na balitang labas ngayon po ng mga araw ng Sabado weekend, 28th for the month of June 2026, a day before Father's Day. Inilabas na ang ikalawang status conference ng ICC ni FBRRD o ni dating Presidente Digong Duterte. Tinakda na po ang International Criminal Court o ICC ang formal na schedule para sa ikalawang status conference sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umanong crimes against humanity dahil sa kanyang madugong war on drugs. Sa inilabas po ng public order ng ICC nitong nakaraang Huwebes, nakasaad na gaganapin ang status conference sa June 23, 2026. Araw ng Martes yan, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tahali. Lokal na oras. Ayon po naman sa Trial Chamber 3 ng ICC, limang pangunahing issue ang pagtutunan ng talakayan sa nasabing pagdinig. Kabilang yung deadline na pagsusumite ng obserbasyon sa expert panel report, pag-adapt ng protocol sa paghawak ng confidential information, limitasyon sa haba ng prosecution trial briefs, pagtatakda ng susunod na status conference matapos ang judicial recess, at ito po namang public statements ng mga counsel. Nauna lang isinagawa ang unang status conference noong May 27, 2026, kung saan napagpasyahan ng hukuman na kailangan pa ang ikalawang sesyon para sa mas detalyadong pagtatalakay sa proseso ng kaso. Bigla o bilang paghahanda, hiniling ng korte noong June 12 na maghain ng mga mungkahi na dapat talakayin. Ayon po naman sa record, nang sumiti lamang ng rekomendasyon ang prosecution noong June 17, habang ang depensa at registry ay nagsabing wala silang inihahain na dagdag na item. Kumalan natin yung isang abogado ba yun ni PRRD na naging mainit din na napag-usapan sa social media sapagkat kanyang sinasabi naghahanap siya ng endorsement kumbaga galing sa husgado ng Pilipinas going to ICC. Bakit kaya ang ebidensya kaya ay puro lang mga video-video? Naghahanap siya ng documentation o recommendation ng case from the Court of the Philippines. Abang-abang na lang tayo sa mangyayari. Samantala, mainit pa rin pinag-uusapan. Alam niyo ba ilang mga online personality inireklamo ni ex-Senator Trillanes the Port? Ito ang kagandahan ng social media. Nagiginang connected lahat. Ano mang uri sa buhay? Ano mang uri? Ano mang uri ng tao? And ano mang status ng buhay? Nawala na yung pinaka parang barrier o pader. Parehas na kaya online. Mayaman, mahirap. Kumakain ng bigas, kumakain ng mais. Mahirap kung kumakain ng ata. Ano yan? Hog racing? May gunay. Nagsumite sa Department of Justice ang ilang online media personalities ng kanilang kasagutan sa reklamong isinampan ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Ayon po naman dito sa isang online personality na si Byron Cristobal, o kilala rin bilang si Banat Bay, sila ay personal na nagtungo sa kagawaran upang isumite ang rejoinder sa prosecution. Patungkulan niya ito partikular sa reklamong cyber libel na isinampan ng dating mababatas laban sa kanilang kamakailan. Nag-ugat ang reklamo bunsod sa umano'y pagpapakalat ng impormasyon na tumanggap umano ng $2 million. Etong si Trillanes na sa kanya'y pinabulaan na naman ni Trillanes. Ngunit apela naman ni Byron Cristobal o mas kilalang Banat Bay, na iwasan ang pagiging balat sibuyas lalo na't kapag nakakatanggap ng kritisismo. Gayon pa man, tiwala naturang individual na ang Department of Justice ay magiging pata sa pagdinig ng reklamo. Umaasa niya siyang papabor sa kanila ang magiging desisyon ng prosecution. Samantala, sa iba pang mga napag-uusapan, inaabangan natin yung sabing pagbaba naman ng Warrant of Arrest kay Senator Margoleta. Ganon din kay yun naman kay Senator Bongo. Ito yung mula sa ICC. Ayon po naman sa Department of Justice, kanilang ipinahayag na nitong Huwebes, wala pa itong natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon mula po naman sa International Criminal Court kaugnay ng umano'y arrest warrant laban naman dito kay Senator Christopher Bongo. Ayon po naman sa isang pahayag, sinabi ni DOJ spokesperson Polo Martinez na beripikado ang impormasyon sa Philippine Center on Transnational Crime o itong PCTC. Ayon kay Martinez, ang naturang warrant ay dapat direktang ipinadadala sa PCTC. Anya, dapat itong direktang ipapadala sa PCTC bilang bahagi ng mandato nito na kontrolin at pigilan ang mga transnational crime. Ito po na ba'y matapos igit ni Davao City Representative Paolo Polong Duterte na ipinaalam umano sa kanya ng isang highly reliable source na may dilabas ng mga warrant laban kina Go at sa dalawang dating opisyal ng polisya. Samantala, pinabulanan din ng Department of Interior and Local Government o DILG kasama na ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang mga pahayag ng nasabing alkalde. So ito yung isa sa mga mainit na pagbabalita, inabangan din natin na meron na daw lumabas na ICC warrant para naman kay Senator Bongo. Wala, si Senator Bongo ay tahimik lang. Traba-trabaho lang. Mahirap na, sabi ni Senator Bongo. Ang ganyang panuntunan sa ngayon, less talk, less mistake. Maurag. Ganun talaga. Ganun ang laro eh. Ganun ang gala, ang laro sa politika. Samantala, silipin natin iba pang mainit na balita. Itong si ano, si Senator Cayetano, medyo kwan din. Ginagamit din ang power of social media. Binanatan ni Senator Cayetano yung ilang miyembro ng bagong Senate Majority. Tinawag niya na tuta daw ng Malacanang. Ito yung mga pinakawalang panibagong batikos ni Senator Alan Peter Cayetano. Laban po naman sa ilang miyembro ng bagong Senate Majority matapos niyang akusahan ang mga ito na umuno yung mga tuta ng Malacanang.
2: Gising na! Daet! Simula ng umaga sa tamang timpla!
1: Sa kanya po namang isang speech sa isang fellowship launch nitong Biyernes o kahapon, pinangalanan ni Cayetano sina Senate Pro Tempore Vice o Vicente Tito Soto III. Ganon din si Senator Rapi Tulpo bilang mga umunoy tuta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Habang si Senator Erwin Tulpo naman daw ay umunoy tuta naman ni Lacson. Dahil sa mga impormasyong hawak umuno ng dating senador laban sa kanya. Hindi rin nakaligtas sa kanya mga puna si Lacson na tinawag niya bilang aso. Bakit ganito? Sabi ni Senator Cayetano, si Lacson, hindi na po tuta ni si Lacson. Aso na po siya. Ganun pa. Ibig sabihin, nagano na, lumaki na. From tuta to aso. Matagal na daw, dagdag ni Cayetano, na pinaliwanag na tinutukoy niyang aso ay isang taong sumusunod sa o nagpapatupad ng utos. Ganun ba yun? Simula ng araw, ikaw at ako na. Sa panig po naman ni Lacson, sinabi nitong nakaawa siya kay Cayetano dahil sa mga pahayag nito. Sabi ni Senator Lacson, kawawa naman kung ano-ano lang sinasabi. Parang malapit nang bumigay. Sana, sabi ni Senator Lacson, sana daw hindi tuluyang mag-meltdown. Ano na mga senador na inihalal natin ngayon? Bakit ganyan? Samantala, bumelta naman si Senator Tito Soto. Anya, hindi na dapat pagkaksayan ang oras yung mga payag ni Cayetano. Sabi ni Senator Soto, it's about time na huwag ninyong patulan ang mga malatelenovela, mga ingay. Wala namang mararating. Kung baka ay waste of air time, let's move on the, for the good of the country. Matatanda natin, ilang bisis nang iginit ni Cayetano na may papel umano ang Malacanang. Mga balita sa naging pagbabago sa liderato ng Senado. Noong June 8, sinabi niya na nahati sa dalawang grupo ang Senado kung saan ang isa umano ay suportado ng palasyo. Nagbukhay rin siya noon ng isang interim administrative arrangement kasama si Senator Sherman Gatchalian. Ngunit ito ay tinanggihan ni Gatchalian. Si Gatchalian ang nahalal bilang Senate President Pro Tempore noong June 3. Matapos magpulong ang mga senador ng dating kabilang sa minority bloc. At noong po namang June 17, formal siyang nahalal bilang bagong Senate President. Kapalit ni Cayetano na siyang nagtapos sa sigalot sa liderato ng mataas na kapulungan.
2: Gising na, daet, simula ng umaga sa tamang timpla.
1: Bakit gayaan? Good morning, salamat katabay sa atin dyan sa may Santo. Ang kuha natin, ang cellphone natin, ang tawag dyan, nagahang na, malabo pa, ano na yun? Mga taga-baso na, good morning daw. Yan sa poblasyon, mga nakatabay sa ating mga establishment kainan, mini anto, mini karinderiya. Ganun, mini karinderiya. Adyan lang yan sa may ano. Salamat po sa pag-antabay. Batin natin, good morning si Magiting na Roland Ramos. Diyan sa barangay Cayo Quicuan, Mercedes. Sa tunog ng saya, simula ng araw, ikaw at ako. May kwan ba si Roland? Makuan man to. Ang good vibes on radio. Saro man ini sa aspirante sa maabot na Nobyembre. Aspirante. Oy, speaking of November, ha? May mga DSKE na nagkakaririmong na kung ano na bagay ang eleksyon. Actually, ang eleksyon po sa November ay manual. Mano-mano, hindi siya yung kwan. Manual voting ang sistema. Pampagulo kasi yung mga ano rin sa social media na dahil na mga dagos, kung ano, pampirambis nang dadagos yan. Ano na tayo? Oh, Oras sa buong Pilipinas, 51 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. Dagdagan natin yung mga mainit na balitang lumabas ngayon po ng mga araw. Kampante si ano si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa bigat na mga ebidensyang ihaharap laban kay Presidential Casine late Representative Martin Romualdez. Sa isang panayam, natanong ang kalihim kung bakit wala pa rin aktwal na kaso laban kay Romualdez sa kabila ng pagkakabanggit sa kanya ng ilang resource person sa mga pagdinig ng Senado at ng House of Representatives. Ayon po naman kay Dizon, gumugulong ang legal na proseso laban kay Romualdez at tiyak na sa lalong madaling panahon ay maihahain na ito sa korte tulad ng Sandigan Bayan. Kampante ang kalihim sa bigat ng ebidensyang iaharap laban sa dating House Leader na ayon sa kanya, siya mismo ay nag-refer at nagsumite sa Office of the Ombudsman. Nangyari ito noong November 30, 2025. Ayon po naman kay Dizon, ang mga naturang ebidensya pa ang naging daan para tuluyang maglabas ng freeze order ang korte sa mga ari-arian ng Presidential Casin at tuluyan siyang pagbawalan na makalabas sa bansa. Iginit din ang kalihim na bagamat marami ang nagnais na makitang nakasuhan o nakakulong ang dating House Leader. Ngunit kailangan anyang dumaan sa akmang proseso ang isasampang kaso tulad ng pinagdaanan ng mga kaso ng Senator Jenggo Estrada at iba pa ang kasalukuyang nakakulong dahil sa flood control projects. Iginit din ng kalihim na bagamat marami ang nilinais na makitang nakasuhan o nakakulong ang dating House Leader. Ngunit kailangan niyang dumaan sa akmang proseso ang isasampang kaso tulad ng pinagdaanan ng mga kaso ni Senator Jinggoy. Mahala lang si Romualdez ang nagsisilbing Speaker of the House noong mabuo ang 2025 National Budget na itinuturing bilang isa sa pinaka-corrupt na pambansang pondo sa history ng Pilipinas dahil sa mga illegal insertions. Nagsisilbi rin noon bilang House Appropriations Committee Chair si Sal Dico na naharap din sa patong-patong na kaso dahil sa pagkakasangkot ng kanyang kumpanya na Sunwest Corporation sa Ghost Flood Control Project. Speaking of Sal Dico, nawala na naman yung issue kay Sal Dico kung sabing nahuli, di ba? Anyari? Yun ang mahirap ay pag nauunang na sinasabing nahuli tapos ngayon biglang nawala ang issue. Sa panahon ngayon matalino na si Juan de la Cruz. Bueno, oras natin meron tayong 6 minuto bago mag alas 7 ng umaga. May direksyon bawat nota bawat segundong gising One Radio. Isa rin sa pinag-usapan yung naging pahayag ni veteran broadcaster Jay Zonza. Ito naman ay hinggil sa naging pahayag ni Senator Sherwin Irwin Gatchalian. Mali pala. Erwin Tulfo. Yan. Sinasabi yung kanyang sa isang interview na yung kanyang assets na 4 million ay kanyang kinita sa pagiging member o pagtatrabaho bilang media. Na kung saan sinabi naman ito ni Jason sa akuan niya, isa ako sa naging high-paying broadcaster dati. Pero never kong never ako nakaipon ng ganyan. 4 million. Maganda ang laban ngayon eh. Hinihintay natin, inabang ko yung kasagutan ni Senator Erwin Tulfo. Kung iisipin nga natin, sila yung mga veterano. Baka naman ito si Jason sa ay hindi ito tumatanggap ng mga pamerindal. Ang tawag dyan ay pamerindal eh. Mga under the table conversation. Kaya hindi siya nakaipon ng ganun. Actually, may mga ano yun eh, mga nasa payola, yung mga ano dati. Alala ko, nag-start ako ng radyo, hindi pa umabot ng million. Ano lang, 100,000. Yung mga kilalang ano dati. Eh ngayon, yung 1 million, parang isang ano lang, nakakalula.

Bilis ang oras sa 4 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Hihinga muna tayo. Good morning sa mga tricycle drivers dyan sa SM City Diet. Ang tawag dyan? SM Toda. Batiin nyo naman kami dito sa... Okay. Magandang umaga. Maraming thank you. Dito kami sa SM. Okay.

si ano pala si pati ko si Benedica, maraming salamat dyan sa mga tiga San Roque. Saka sila Ate Nori, Purok Dos sa San Roque. Yeah, maraming thank you. Pero manatili ka dabay, susunod sa atin ang ating balita ay balita, One Radio Balita Sabado. Alas 7 hanggang alas 7, Emelia. Ay makasama pa rin dyan, hinga muna tayo. Ito pa rin si Kuya Benji. Programang Gabi, Musika, Balita, and Information tuwing Sabado. Ganda mo lulupili tayo ay lubat ang message muna natin. Sabi nga niya, stay where you are.

0: Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee.
5: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee,
6: and Best Cafe Black.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulo, Camarines Norte. For inquiries and quotations, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution. GMMC.
9: 95.7 One Radio News FM.
10: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
11: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan.
10: All in one. Ito ang One Radio News FM.
9: Dine.
10: Tindugo na Bicolandia.
12: Limang minuto bali po sa alas 7 ng umaga. Narito na ang headlines ng mga balita ngayon po ng mga araw ng Sabado, June 20, 2026. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6 tuloy-tuloy na ayon kay Congressman Luis Tro. PBBM pinagtanggol si Senator Chis Escudero sa usapin ng impeachment trial. PNP sinasa pinal ang security measures sa Senate impeachment trial versus VP Zara. Petisyon ng Cayetano Blanc sa Supreme Court, moot and academic na, ayon kay ex-Justice Ascunia. Ateneo yung President ipapatawag ng CIDG dahil sa pagkasawi ng dalawang basketballista ayon sa DILG. Senator Cayetano, binanata ng ilang miyembro ng bagong Senate Majority, tinawag na tuta ng Malacanang. Malaki ang bawas sa presyo ng produktong petrolyo ipapatupad sa susunod na linggo. Bagyo sa labas ng bansa, lumakas pa habang papalapit sa Philippine Area of Responsibility. ICC itinakda ang kilawang status conference ni FPRRD. Senator Ontiveros seryosong kinonsidera ang presidential run sa 2028.
6: Mula sa
12: Headline sa ating balita sa Ibayong Dagat. Israel at Hezbollah nagkasundo na sa ceasefire. Headline sa ating balitang lokal, kalayaan at Pinyasan Job Fair nagbukas na mas maraming oportunidad para sa mga daitenyo. Headline sa ating balitang pampalakasan, Jordan Clarkson ipinagmamalaki ang dugong Pinoy sa championship parade ng New York Knicks. At sa headline sa ating balitang entertainment, Lotlot de Leon emosyonal na pinabalaanan na wala silang interes sa mana ni Nora Honor.
6: Sa News and Monitoring Center ng 99.7 One Radio News FM Daet. Ihahatid ang mga balitang dapat mong malaman. Kinalang upang maghatid ng napapanahong balita at impormasyon. One Radio Balita sa Tanghali. Eto na ang inyong takapaghatid balita.
13: Benji para, Benji para.
6: One Radio Balita sa Tanghali. Mula sa News and Monitoring Center ng 99.7 One Radio News FM Daet. Ihahatid ang mga balitang dapat mong malaman. Kinalang upang maghatid ng napapanahong balita at impormasyon. One Radio Balita. Eto na ang inyong takapaghatid balita.
13: Benji para,
6: Benji para. One Radio Balita. Radio Balita.
12: 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga sa detalye ng ating mga balitang nasyonal.
6: One Radio Balita, National News.
12: Tiniyak ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerbel Luestro na tuloy-tuloy sa July 6, 2026 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos ang unang pre-trial conference ng impeachment court sa Senado. Sinabi ni Luestro na nagsimula na ang pagmamarka ng mga documentary exhibits na may kaugnayan sa articles of impeachment at inaasahang matatapos ito sa June 22 sa pagpapatuloy ng pre-trial proceedings. Ayon sa mababatas, malinaw na nananatiling nakatakda ang pagsisimula ng paglilitis sa July 6 at magtutuloy-tuloy na ito. Inaasahan din na ilalabas ang pre-trial order matapos makompleto ang exhibit marking na magsisilbing gabay sa mga susunod na pagdinig. Mahigit 30 posibleng testigo ang inihanda ng House Prosecution Panel. Habang nagsumita rin ng sarili nilang listahan ng mga testigo at dokumento ang kampo ng depensa. Binigyan din ni Luestro na ang mahalaga ngayon ay patuloy na umuusad ang proseso at nananatiling nakatakda ang pagsisimula ng impeachment trial sa July 6 ayon pa sa Congressman.
6: Benji para, One Radio, One Radio, Balita.
12: Ipinagtanggol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Senator Francis Cheese Escudero laban sa mga batikos na Manoy nagpatagal sa unang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangulong Marcos, opinion lamang ang mga aligasyon at hindi ito nasasalamin ang kakayahan ni Escudero na pamunuan ang impeachment trial. Binanggit ng Pangulo na ang paghinto ng impeachment proceedings noon ay dulot ng naging desisyon ng Korte Suprema at hindi dahil sa naging pamumuno ni Escudero. Sinabi ni Pangulo Marcos ang mga panuntunang pinagtibay ng Senado para sa impeachment proceedings ay inihahanda mismo ni Escudero batay sa mga naunang impeachment cases. Ang tugon ng Pangulo matapos sabihin ni Senator Ping Lacson na si Escudero ang magiging presiding officer sa impeachment trial ni BP Sara sa darating na July 6. Sa panig naman ng House Prosecution Panel, kanilang nirerespeto ang naging desisyon ng Senado.
14: Benji Para, One Radio Balita. One Radio Balita.
12: Isa sa pinalnan ng Philippine National Police o PNP ang latag ng seguridad sa Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag binahagi ng PNP, ni PNP Chief General Jose Melencio Artatis Jr. na pinaplansya na ang lahat ng kinakailangang paghanda kasabay ng paglilitis sa Vice Presidente. Ayon sa pinuno ng Pambansang Polisiya, maliban sa National Capital Region Police Office o NCRPO, magtatalaga rin ang iba pang unit upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa labas ng Senado. Layon itong matiyak ang sapat na pwersa para sa regular na security rotations. Ani nakadeploy na ang tauhan ng NCRPO sa paligid ng Senado mula pa noong May 11, kasunod ng muling paglutang ni Senator Ronald De La Rosa at tangkang pagsilbi ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Sinabi rin ng PNP chief na magiging pag-unayan sila sa Senate Sergeant at Arms para sa mga security measures sa loob at labas ng kapulungan. Magiging pagtulungan din ang polisiya sa House Sergeant at Arms upang protektahan ang mga miyembro ng prosecution panel, habang handa rin silang magbigay ng security assistance sa mga pribadong abogado ng depensa. Iginit ang pamunuan ng PNP na batid nilang maaaring magdulot ng matinding emosyon sa magkabilang panig ng politika ang sitwasyon. Kaya naman layunin nilang matiyak na magiging mapayapa ang buong proseso at maiwasan anumang insidente magbabanta sa kaligtasan ng publiko.
14: Benji Para, One Radio Balita. One Radio Balita.
12: Maituturing na moot and academic o wala ng saysay at akademiko na lamang ang petisyon ng Cayetano Black sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa legalidad ng sesyon sa Senado noong June 3. Ito ang ginit ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna dahil nakuha na anya niya nila ang bagong halal na Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian noong mayorya o 13 boto sa isinagawang special session noong June 17. Kaya't ayon sa retiradong maestrado, maaaring basura ng korte ang petisyon dahil sa pagiging moot at academic nito. Anya, nakadepende na sa Korte Suprema kung ipagpapatuloy pa nito ang pagdinig sa naturang petisyon. Subalit sa palagay ni Ascuna, hindi mapigilan ng Korte Suprema ang isang co-equal body na ipagpapatuloy na gampanan ang mandato nito sa ilalim ng konstitusyon. Matatanda ang inihain ang petisyon noong June 16 na kumukwestiyon sa legalidad ng June 3 session kung saan idineklarang bakante ang lahat ng posisyon at inihalal si Senator Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Iginit ng Cayetano Black na walang quorum na isagawa ang naturang hakbang noong June 3. Dahil namang sinabi ni Gatchalian na pinagpapabayanan niya sa Korte Suprema ang pagpapasya sa naturang petisyon.
14: Benji Para, One Radio Balita.
12: Oras natin 14 na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa ibang kabit-balitang nasyonal, ipinatawag ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG si Ateneo de Manila University Roberto Yap. Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang pagsupina ng CIDG para bigyang linaw ang pagkakasawi ng basketballistang sina Rene Baterbonia at si Divine Adeli. Hindi naman nagbigay na anumang impormasyon si Rimulya kung kailangang sisipot sa PNP-CIDG si Ateneo Men's Basketball Team Manager Epoch Campo. Kahapon Biyernes, June 19, ay dumating sa PNP-CIDG sina Head Coach Tom Baldwin, Coaching Staff Dean Castano, at Athletic Director Im Fernandez. Nagbigay sila ng mga pahayag ukol sa kinalaman nila sa pagkakasawi nina Baterbonia at kay Adeli. Una nang humingi ng paumanhin sa pamilya nina Adeli at Baterbonia sina Baldwin at Yap.
14: Benji Para, One Radio Balita. One Radio Balita.
12: Nagpakawala ng panibagong batikos si Senator Alan Peter Cayetano laban sa ilang miyembro ng bagong Senate Majority matapos niyang akusahan ang mga ito na umano'y mga tuta ng Malacanang. Sa kanyang speech sa isang fellowship launch nitong Biyernes, pinangalanan ni Cayetano sina Senate Pro Tempore Vicente Tito Soto III at Senator Rafi Tulfo bilang mga umano'y tuta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Habang si Senator Erwin Tulfo naman ay umano'y tuta ni Lacson dahil sa mga impormasyong hawak umano ng dating senador laban sa kanya. Hindi rin nakaligtas sa kanya mga puna si Lacson na tinawag niya bilang aso. Si Lacson, hindi na po tuta. Si Lacson, aso na po siya. Matagal na dagdag ni Cayetano. Ipinalawarag na ang tinutukoy niyang aso ay isang taong sumusunod at nagpapatupad ng utos. Sa palig naman ni Lacson, sinabi itong naawa siya kay Cayetano dahil sa mga pahayag ito. Wake up ni Lacson, kawawa naman kung ano na ang sinasabi. Parang malapit na bumigay, sana hindi tuloy ang mag-meltdown. Samantala, buwelta naman ni Tito Soto Anya, hindi dapat pag-aksayahan ang oras ng pahayag ni Cayetano. Matatandang ilang beses ng init ni Cayetano may papel umano ang Malacanang sa naging pagbabago sa liderato ng Senado.
15: Benji Para, One Radio, Balita, One Radio, Balita.
12: Posibleng maranasan ng mga motorista ang malakihang rollback ng produktong petrolyo sa susunod na linggo matapos ang pagbuti ng relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Batay sa paunang pagtataya ng Department of Energy o DOE, maaaring bumaba ang 4 hanggang 5 piso kada litro ang gasolina, 8 hanggang 10 piso naman kada litro ang diesel, at 9 piso hanggang 11 kada litro ng kerosene sa June 23. Bagamat na obserba ng mga pagbabata sa sitwasyon sa gitnang silangan, hindi pa rin daw ito tiyak kung magtutuloy-tuloy dahil nakasalaray pa rin ang kasunduan ng tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Samantala, nagdagdag pa sa kawalang katiyakan ang anunsyo ng Switzerland na ipagpaliban ng katakdang pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na magkapatibay sana sa mas malawak na kasunduan sa rehiyon.
15: Benji Parat, One Radio, Balita. One Radio, Balita.
12: Oras natin, galap na ang 18 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik tayo sa iba pang detalye makalipas lang ang ilang mga paggagunita.

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Oras natin, ganap na ang 21 minuto na, makalipas ang alas 7 ng umaga. Samantala sa iba pang kabit-balita nasyonal, lalong lumakas pa at naging isang tropical storm ang namatang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsible at UPAR kahapon ng Biyernes ng gabi ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Batay sa Weather Bulletin Forecast ng PAGASA, namataan ang sentro ng tropical storm sa layong 1,665 kilometro silangan ng southeastern Luzon habang kumikilos pa kanluran hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. Taglay dito ang lakas na hangin umabot sa 75 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 90 kilometro kada oras. Ayon sa State Weather Bureau, tatawagin itong bagyong Francisco sa oras na makapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Mamayang gabi itong Sabado o bukas ng umaga sa Linggo. Gayun paman, hindi inaalis ng PAGASA ang posibilidad na magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Hilaga at silangang bahagi ng Northern Luzon. Depende sa magiging galaw at paglakas ng bagyo.
0: Benji Parat, One Radio Balita.
1: Itinakda ng International Criminal Court o ICC ang formal na schedule para sa ikalawang status conference sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y crimes against humanity dahil sa kanyang madugong war on drugs. Sa itilabas na public order ng ICC nitong Huwebes, nakasaad na gaganapin ang status conference sa June 23, 2026 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, lokal na oras. Ayon sa Trial Chamber 3 ng ICC, limang pangunahing isyu ang pagtutuunan ng talakayan sa nasabing pagdinig, kabilang mga sumusunod: deadline ng pagsumiti ng obserbasyon sa expert panel report, pag-adapt ng protocol sa paghawak ng confidential information, limitasyon sa haba ng prosecution trial brief, pagtakla ng susunod na status conferences matapos ang judicial recess, public statements ng mga counsel. Naroon nang sinagawa ng unang status conference noong May 27, 2026 kung saan napagpasyahan ng hukuman na kailangan pang ikalawang sesyon para sa mga mas detalyadong pagtalakay sa proseso ng kaso. Bilang paghahanda, hinihiling ng korte noong June 12 lumaghain ang mga mungkahi na dapat talakayin. Ayon sa record, nagsubiti lamang ng rekomendasyon ang prosecution noong June 17 habang ang defense at registry ay nagsabing wala silang inihain na dagdag na item. Bagamat pampubliko ang status conference, nilinaw ng ICC na maaari magdaos ng private session kung kinakailangan, lalo pa't para maiwasan ang paglabas ng sensitibong impormasyon kaugnay ng witness protection at seguridad. Kinumpirma rin ng korte na hindi dadalo si Duterte sa nasabing pagdinig matapos niyang i-waive ang kanyang karapatang dumalo.
0: Benji Parat, One Radio Balita.
1: Inihayag ni Senator Risa Ontiveros na seryoso pa rin niyang pinag-iisipan ang posibilidad na tumakbo bilang Pangulo sa halalan 2028 habang hinihintay pa ang magiging desisyon ng kanyang hanay at mga kaalyadong grupo. Sa isang press conference nitong Biyernes, June 19, sinabi ni Ontiveros na bukas siya sa pagtakbo kung siya ang mapipili bilang kandidato ng United Opposition. Pinasalamatan ng senador ang mga kamakailang inisiyatiba ng Akbayan Party List at iba pang grupo na naglunsad ng programang may temang Orisa na.

0: bilang papapakita ng suporta sa kanyang posibleng kandidatura. Inihayag pa ng senadora ng maraming salamat sa mga nag-express ng ganoong confidence sa akin. Dagdag niya, ayon kay Ontiveros, mahalagang makapili ang kanyang hanay ng isang kandidato na itinuturing na pinakamalakas at pinakaangkop na mailalaban sa halalan. Dagdag pa niya, inaasahan makakabuo ng pagkakaisa ang kanilang grupo bago matapos ang 2026 o sa unang bahagi ng 2027 upang matukoy kung sino ang magiging standard bearer. Samantala, matatandaang nauna nang nag-anunsyo si Vice President Sara Duterte noong February 18, 2026 na kanyang intensyon na tumakbo bilang pangulo sa 2028 elections.
1: Benji Parat, One Radio Balita, One Radio Balita, One Radio Balita International News.
0: Samantala sa ating balita sa Bayong Dagat, nagkasundo ang Israel at ang grupo ng Hezbollah sa isang ceasefire sa Lebanon itong Biyernes. Ayon sa isang opisyal ng Estados Unidos, matapos ang panibagong paglalaan ng bakbakan na nagbabanta sa mas malawak na usapang pangkapayapaan sa gitnang silangan, ayon sa naturang opisyal na nagsalita sa kondisyon ng anonymity, nagsimula umiral ang ceasefire dakong alas 4 ng hapon sa Lebanon. Sinabi rin nito na naging mahalaga ang papel ng mga negosyador mula sa Estados Unidos at Qatar sa pagbuo ng kasunduan. Ito ay sa tulong na rin ng Iran. Nagkasundo ang Israel at ang grupong Hezbollah sa isang ceasefire sa Lebanon itong Biyernes. Ayon sa isang opisyal ng Estados Unidos, matapos ang panibagong paglala ng bakbakan na nagbanta sa mas malawak na usapang pangkapayapaan sa gitnang silangan. Bago ang kasunduan, sumiklam muli ang bakbakan sa pagitan ng dalawang panig. Ayon sa mga ulat, 18 katao ang nasawi sa mga airstrikes sa Lebanon, habang 4 na sundalong Israeli naman ang napatay sa mga opensibang ginagawa ng Hezbollah, kung saan kasunod ng tensyon sa Lebanon, nakansela rin ang nakatakdang pag-uusap ng Estados Unidos at Iran sa Switzerland nitong Biyernes. Mahalaga na turang negosyasyon upang matiyak ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isa sa mga pangunahing ruta ng pandaigdigang kalakalan ng langis at iba pang produkto.
1: Radio Balita, local news.
0: Sa ating balita lokal, bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan at ang maugmang Binyasan Festival 2026, matagumpay na isigawa ka noong Huwebes, June 18, ang Kalayaan and Binyasan Job Fair sa SM City Diet. Layunin ng programa na bigyan ang pagkakataon ng mga daitenyong naghahanap ng trabaho na makahanap ng angkop na hanap buhay, makapagsimula ng matatag na kabuhayan, at makapagtaguyod ng mas maayos na kinabukasan para sa kanilang mga pamilya. Patuloy na isinisulong ng lokal na pamahalaan ng Diet ang mga programang nakatuon sa paglikha ng trabaho at pagpapalawak ng oportunidad para sa bawat mamamayan. Sa lahat ng mga job seekers, naway magsabing o magsilbing daan ang programang ito tungo sa inyong tagumpay at sa paggamit ng inyong mga pangarap.
1: One Radio Balita, Sports News, Sports News, Sports News, Sports News.
0: Sa ating balita pampalakasan, buong pagmamalaking ipinakita ng Filipino-American NBA star Jordan Clarkson ang kanyang dugong Pilipino sa ginanap na championship parade ng New York Knicks sa Manhattan matapos ang masungkit ng koponan ang kanilang unang kampiyonato sa loob ng 53 taon. Sa mga kumalat na larawan at video mula sa pagdiriwang, makikitang nakasuot at nakabalot si Clarkson ng watawat ng Pilipinas habang kasama kanyang mga kakampi sa parada na dinaluhan ng libo-libong tagahanga. Nagsimula ang parada sa Bowling Green at nagtapos sa City Hall na dumaan sa Canyon of Heroes bilang bahagi ng tradisyonal na ticker tape parade. Binuhusan ang kuponan ng mahigit sa 2,500 libra ng recycled confetti. Naging makasaysayan din ang kampiyonato para kay Clarkson na kinilalang kauna-unahang Filipino-American player na nagwagi ng NBA Championship matapos talunin ng Knicks ang San Antonio Spurs sa 5 laro ng NBA Finals. Kasama rin sa Final Series ang kapwa Filipino-American na si Dalen Harper na naglaro para sa Spurs. Matatandaan kinatawan na rin ni Clarkson ang Pilipinas sa international competition bilang bahagi ng Gilas Pilipinas, kabilang ang kanyang paglahok sa 2018 Asian Games at sa 2023 FIBA World Cup.
1: One Radio Balita Entertainment. Entertainment.
0: Sa ating balitang entertainment naman, hindi napigilan ang aktres na si Lotlot de Leon ang kanyang emosyon na diretsa niyang sinagot ang kapatid na si Ian de Leon. Kaugnay na umano'y maling pahayag nito tungkol sa naiwang ari-arian ng kanilang ina, ang yumaong superstar at national artist na si Nora Honor. Sa story conference na pelikulang 40 Days, mariing itinanggi ni Lotlot ang aligasyon na siya at ang iba pa nilang kapatid na sina Matet, Kenneth at Kiko ay may interes sa anumang ari-ariang naiwan ng batikang aktres. Ginawa ni Lotlot ang pahayag matapos ang naging panayam ni Ian kay Boy Abunda, kung saan sinabi itong naipapatid umano sa kanyang mga kapatid ang plano na bumuo ng isang one-person corporation na hahawak sa pamana at legacy ni Nora. Nabatid ni o na si Ian ang itinalagang mamumuno sa naturang korporasyon bilang legal hire habang hindi kabilang ang kanyang mga kapatid na ampun ng kanyang ina. Hindi rin napigilan ang actress ang maluha habang inaalala ang relasyon nila ni Ian at ang bilin sa kanya ng kanilang ina. Ayon kay Lotlot, siya pa mismo ang lumapit kay Ian noong ika-40 days matapos pumanaw si Nora Honor upang pag-usapan ang posibilidad ng pagbuo ng isang korporasyon na mangalaga sa naiwang legacy ng kanilang ina.
1: Benji Parang, One Radio, Balita.
0: Oras natin, galap na ang 31 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sumayin niyo ang detalye ng ating mga balita ngayon po ng araw ng Sabado, abed sa buwan ng June 2026. Inihatid sa atin ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix sa mura na healthy pa. Ang inyong naging kapaghatid balita. Ako naman si Alvin Benji Parang Palliones. Magandang morning!
1: Tindugo na sa buong Bicolandia! Wow!

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: under arrest. Arestado ka ni Benji Parak. Huwag nang papalag pa. Makinig ka na with Benji Parak. Dito lang yan sa 99.7 One Radio News FM Dial.
1: Wow! Benji Parak, the best ka!
0: Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Aras po natin, we can examine 53 minutes after 7 o'clock in the morning. Sa nagtatanong sa atin regarding sa power service interruption ngayon po namang araw, actually Saturday, Sunday ito. Diyan sa area ng 1st District, especially sa mga lugar ng Paracale o sa Panganiban, ang kanilang power service interruption ay alas 7 hanggang alas 5 ng hapon, 10 hours. At ganun din naman sa area ng Labo, Apalonga, Binsons, ano pa ito, Panganiban din. Meron din na 12 noon hanggang 5 p.m, 5 oras. Samantala, dito po naman sa 2nd District, yung magtatanong sa atin, alas 12 ng tanghali hanggang alas 12:30, 30 minutes yan. Saka 4:30 hanggang 5 ng hapon, 30 minutes din. Yung mga affected areas niyan, ang buong bayan ng Mercedes, Basud, San Lorenzo Ruiz, Daet, San Vicente. Ganon din yung mga bayan ng Talisay at Santa Elena. Pati na yung buong bayan ng Binsons, maliban sa Barangay Agit-It. So dito sa atin, 30 minutos lang, 12 hanggang 12:30. Sa kamamayang hapon, 4:30 hanggang 5 p.m. Kasi iba nagkakaharagas. Yan yung ano tawag dito? Summary ng mga gawain. Maraming salamat na lang kay Edot na ipasa sa atin. Nag-i-invite din ang pamuno ng Conoreco para sa darating na August, yung kanilang yearly AGMA. Anyway, magkakaroon tayo ng ano dyan. Malamin tayo, batiin lang natin. Happy weekend sa mga nakatabay sa ating staff and crew. Ng Camarines North Electric Cooperative. Especially dyan sa members dyan pa, ano yan? Member Consumers Department. Sila Ma'am Melissa and the rest of the gang. Sila classmate. Good morning nalang, ha? Bala programa ang the number one radio show. Musical tayo hanggang alas 9 ng umaga. Oras natin 56 minutes. Makalipas ang alas 7 ng morning. O, isigit ko lang si paring... ano tawag dito? Si paring Joel. Kumusta na ang buhay? Dahil ka na nag-negosyo dating ano yan... ano tawag yung negosyo ni Joel? JBB Enterprises. Ngunyan sana ay nag-ano lang si Joel. Nag-uuma. Ay, ano na tayo. Pero tuloy-tuloy ang kada natin. Labush. Requested sa ating thanks line. Maraming salamat ha. Eto na.
3: Number one radio show.